0: naka kire ke zakka ngana kwa ke naka me aliena ke ngwa ke inna makai lompi lolo ngasi doxi rigo alang elal naro apale bungel era yi ne te kiremburu kiremburu eten sokla ba kinkwa al kipora kan delling ngasan dai suru sik ko elba sonwa se pieka daranga uru akal deba al ka ajara ko na ki ajara ngwa ka
1: ngingo ke ne mbere nye ye beru balba orreto ge wala beru ayiba elon ay beru ma kranga sikke gildo ge na lomal ki den linde sorti ke lu
0: inala ngi mayra may inala ngi
1: in gamme lela medilel bardami balba to tonto ngi lela ge
0: to wayba
1: yi tonto ke ku asad medilame balba eleto ngi ku ge
0: do ge eleto ngi ya ke ba ki eten sokle aba elon na kuel kise alang dain suru ele sin yetten se ko bana de lo kayinga kise en se bazon duo ke se do kin ya kay e jido al dain suru ke jido al dain suru le
1: ka ki kuel alang ay karong kaso lo mar ki kuel alang alang am duro kulo ko nga biti
0: an kay mbagel inala
1: ay ne ka magawni am duro ka banin ke
0: ina etten en jere
1: am duro ka banin ke no kulo ko nga biti ne mon kulo kurtu no kwana ke rite al bakal ne ko agri ne ma jena ke kurto al bakal de werel ne ne kriye ne ma kuro ne ma jena ke kurto al bakal kurto no kuro el ne kriye ne ma kuro yi ki nama koel alang inalangang amdulo kulo ko abit egel na king kwa galba ke ingile kulo ngale galal ki kan kudi
0: egel sarabal
1: bali empesingi
0: sarabal no jawu
1: egel nan kwa king kwa sin nan kwa la yokani inan kwa ba kinga si ayla karu ngato ke ingi yel bel ki amdulo ga kin yi al kiel ko yan ki kar ki gin karin nes itin suru garin bawiti ile lan so ngaja mali wala baye alama amdulo to birke nan madil kulsi ye kurtu
0: majiram bayin kise aba en gwalang ina ngwang andulop tokke namade kulise kurtu dala kise
1: ya to adiskari ina ke
0: bang karo ma pongol namaker
1: kwa ke ingal dai sikam
0: walga namakal kwa ke nagal yesi kam namakar gen makel namake na kamya na lo de namakal suru sa garid dujupia namapingina wenga na uri namasgal dio beti bas agi lakin marai ina la ngai ba kise eten sok maram men nal bakwa kiren suru si abakwel asan kobo ki awuna kwa nyete sis don akai ka ete orodun opor duwa el basan ka dongoro ina kataba dongoro na ayi wakil ajara ngwa kan ele bele betos ele se ajame mbenyi ya aba illon na tiang ajara ngwa kan ete buru kwa kiran ka be kwa kiran don anke aba na maki kai ele be jinyam ki ajara ngwa kan ina na dongoro jinge na le dongoro jinga li ayino kwa ki soro ngere takabbur takabbur se alla na afu elba
1: inna na me ne
0: al takabbur se alla na le ya
1: ine majaram bayna kundule na kirsinga na kiyezi domo ka witia alkin coming aba real da yin rike si akelba alan da yin kutini yin rika
0: wala
1: da yin tabakin yin rika ne ngwa e yohanel ine koronke yi nas da yin koron sikin kitabu ngonko ba maranga bakel na kana singiwo ine real da yin koronge yi ne kinasi ile kiban tabungo lakin maranga ba ile akeba daga tabungo ba bara mahamad babikir adam don ay songa ni bara belense dinal jijuwa mungkin ne njwa kayin are ngale alkerker kan nina alkwa kenye ne iso makawe na kurol marang jidinyare lesa jang ila jelwe ngi dulal e kuro kwa kul kerkerge kien arengale duri kena mate ilo alkoel alandelen den tarifia na majena den sur den titige ditinimpia wala den si kom ditinimpia na madeling on marang belen tulen tulle eyi alji jo bara mahamad adam mahamad babikir alang ding ila si aljalen jel menines kinyaran diyo jago kangumi ila si kimaningen gerul jel mirsal jang mirsal al kwaye ina kwa inkami azayi ni ane domo kwa au rusula jial jio din dom din gut ile selja ji idin ja kin alamu marangal oto elong nakayin kin rianga al inkami al kwa musaka bakaria den gut fiana duiti na toga ditin indeling na ila alya fiana yes iwini nal ji jwa a aelba alan kembar ngan dios tarif ya na kembar nga kagila na kembar nga sispul ngi kwa aisim mosot kingi kwa ainin tebunkia alkwa inkaminga yi ululsi albader riyai yi na riyafi marangalil lon na ki oto kul ullakan na kin kwa ki gal gut kwa ge na guta kawe na kiyenge na pe na kurol na otan kul kawe na yenge na pe rekin na orenga kirngale kenge wala na borunga kirngale kenge oto kin kwa si kinin jegi yi kidin gutule lalja alanjel na kin alan dioja jina majel na jabun na jo bara wunse irai dobe duale long na den gutpia den gutile si el na ken alan dio kangum nalji injwa ila alyai aldo den rilese iwi el na ken alan dio starifia inala nye alken ala sin den oresi iri jegiti inama yai juru jadid algi kwel alang oredu bi oredu inala long alang inala lomba al nyangana gutpia na pen kuro na nyangana loher nyangana jungu Lala ila sikia kwelba inama ya yalin kami kayin juru ngan tulenga bara mahamad babikir alan duo bi duo ila fia deng ila alden jama lepia na agesi ella alan den surulis tarifia ella asan ken alan dio tarifia ella asan ken ala sipulni yi dora al dora kimba na dora jawi alye ne kaminga al kungi duon kuru kuru kuru den dangali maranki oto ati kayun kungi kwa yi akimba kura sikinin kello bayay na nyet jurup koy oto yay alki kan na urukal di na jurup kan na koteng alan dorol ken na alan gutka na dongato ken na kitka na kayin kilasikarang dongato ginde jammala jiyay jelu al ayina jammali inday ji moy te wumba ko barnga kwa kul alkan na kundul na kaytir bara ammar jeyin sina jundul ka dongay sunga ani asogis aming te wumbe en kwa kul amir bashad musa dongay sunga ni aldo jelna jago isago suman dogi donga sungani bara amir jensi ne jundul bara isa banna bundul ka kwa kulgis aswami majara man in yalay allok illong mati wala lodi kena dele jimil illo yalay al illong na kwa illong al pena kurul yen ina lamba alan kundula na tiyeng la si al kawe ne skiwe kele ne skiyen ala si nina al bara Mohamed Babikir kwa
0: Mohamed
1: Babikir na tende gi mbango na makir remben na jena jungu kwa na makaya ene ne suru dorol kawe wala dorat alangi inema yal otto yeyi al dayle tok akeba al wehda wuri nga al donga tok hinde nje nguri nga al kilma sursi akad niba na yeyi na kien konjala yeyi na kene jila inema yeyi al otto kiin dorale kako askalumba yeki otto tabu isa bakawiti marang ilasi duobi duo au na den sursi ingo orre kwa Kyoto askalumba tabo isa bagati ki ay doray buru ingeslong altole dusinga na atido ngwa alkindo jangarage ale lona buru dayin ilona doro doro tori kunsene saisidi mrukurul wajanini asaki kayma na oto ati ilondo na ki ilong manin kwade ngaye e altole ele wunes tole kunse na maranda indi ngeng algi konjolo songa bule na ki ngiki konjolo yele ale lona duo dongato wori indel na sare tarto wori indeling ele duo e kale songa dake kilalong al inzikine jeferol le songa dake kindeling wala kanne alan tonga wajan ke nabax abad de ngara karaba in waja madgisin wayle fi ko asoy to bunje majram
0: e baraka baraka ina ke bor fata ke se ainsi na bara mahamad babikre nde bele taban yene kingo ay selan songa kawar kidik na ma wela lang wadu bara abakel na ko ngana skeringa ki gabala ni wa songana ki gabala an wa ba elewun na kai hulu ga wuyin ba duo ke na den ko esi kila tarin an somales kere na den man ko di kana yula duo ke na den kawalin ko di suk jangana na skule asan den ko esi som kere la lan gutu na yene iso girefia duo ke na den birinjalin dik jula abon ko bizat nak inalombal ko kana ke maradoo ela nama inkweli ngala ndenjuru positive kuro nama ndenjuru negative kuro ina orre nden sabba majaramba ina majona jegila etten so leki ina kingwa alba orre nken dogolage al kengen illa kingwa anki so male guta kawe dinga njuru nga orre nsabba nama negative kuro dinga njuru nga orre nsabba nama positive kuro ina positive ana kay mbarnga kinena ete alda mbara Mohamed Babikir na inan tararizin
1: amen
0: kinama ko akidye kise
1: tolle
0: na arital gide
1: ngi onosugo koro irto
0: idal gide ngi jaranga na nyanga na gutyana inang enga ki ina lomba dok albay delin yeses borba takabin minde nguo nguo nguo al ni vya de nguo de kuzi kinna de nguo na de mbana de mbana
1: na
0: de iya kawan
1: jurenga na meram ay nanga
0: na de ngi meram kama na sabura ini na bana ni ni ampa kono ngi ele iso le nyanga na mang ri ele nyetti ngal pe ki kwang anga na kidayen anga bana dog de njuru ele sa pakka dru bay nga ba de ngor ren sa ba na eten sok le na de ngor rewi nga na kini na bayen na kwa songwa kayin na ke ngi la kayin na ki njuru nga negative ko rul de ngor ren sa ba na mas kandul na ke ngi na di ntru do longi ti inna na mena samin baraba bi kiti sense
1: yegelna ila
0: aba illon nas kwa kinini
1: ila long aljirgi ngoy al duwe ji guti ngadde kawe na jiyene nyamal ji riaje nga na ringi la bodi esong orre wi nga ri na may na may juri na jutar na jutar
0: je baraba
1: al duwe riaje nga wala ulude
0: al duwe kerre kena juta duwe na juta duwe na juta sekuel na elle sia kuelba ila duwe sekona senjene na ngailong kafasin ko na ngene egal ba negative dog ne la positive la
1: ila ka ga elong yani ye alan de nyurusi
0: ye
1: k ki otanga kerenga opopia na bonus ela na ore tumo na marang na mangwa yesi kabene lo kheti kari
0: egel na kangene bola as undul bagel wala
1: na makaye nga kwang yi kwang karolel
0: kwang karol
1: na ki nyanga nalang aso isami majara barnga na baba alnga nyanga ge mara maka ngungi lo dieng ingilong yani inekin utonga alkayi na dayngiri jeyila ingilong nena alkwa good ku akchunga already okay ngiba na kenge na makoto ngol alankela na kaka ona jirgi ngutu le kawa inema to yel ki jirgi ngutu le ngirsin jirgi ngutu le ila lay barnga al do den dit ni ngimbe asa rigingal ka ko do nguta na maskana do ngut kirgi ngo na tonga ay ngaba wala orre elba wala doing alan dio elba wala ila segala la elba alan kuing alan iri delensi yensi ulngi na kiyenta bunko na maka o do to ngin ko do ngila jato pindising usala erdigi sa enga borudi le nga dina oto aliena yi na boru inang runya nyana na ma ayi do keden doranya in yelay na kila jurma yelage algi kingasi a toinga asan surdrigol nas illon asan jirgumo tulle sikalon jirgumo tulle ki ningwa al jirgumo le sokwa nyette loto kirginga mara jirgingo nas kwa diga wala 12 de mbara rigin keke en kurron kasebe se long ela yalay ba tor din sebe dilo tok wala kilo o ila aljang nas jabel jiu basen nunyurur dirro jabon wala gal kuru diroel namay ila sebe dilorang na liya nama jotengo asan jabel jiu namay kajum namay seyin dia ngi jum asoy tabumbe mbarnga majaram ben tabunje
0: ete majaram ben kise nama wala san kwasi bozine ago orre kwa kital dain surun kwa kan wala san wa ina lombal dain orre sina wasin ga delling ela wune kiya ko el balam bas dok sabato gen sabakan delling kuel ko alba dain surun kwa genya tingaram kwa nyetin den sabakai wala san wa masalal kilo bawli awon kilo bawli na aw na dog it benki sense alan kidin surun kwa ngal dar por kwa ban ala nyetin su sur birgo tama binga dog gesamin bargo ma binga dog gesamin adi mirita ga di kege adi gimiri adi ke dobi do asay longal ken wo kere na yesi ide ela surule kari ki porang nyetin udbana sur birgo ete bias ban bi bel dar dio bay dar dio kika kikai aba gelna jowana skinu ngi tarasi ngerringa ken kwa taringa yen kirgi ngasi mem borun den dabule borun eri bas kirgi nga
1: na ka ngi azibes lo mayram mayi
0: ngas awoya
1: erin alko la eting toga bona ki tirije ni sabaje lagi maran tirije ni ko repa
0: indense maram
1: oto ilong na taringa yen
0: na skawaya
1: na taringa ore toksi kirgi nga nemo oto kundu nenga masen imborusi kunsi
0: nas age aha
1: kin orenga ni nakin algi oto jiso jiro
0: aha
1: hi atelo ne yen kisingol na dorol gen tok to le kwa nzikin ilalonga lan duoke na sta bunke ore kwa awuna kunyi kawli
0: kise
1: ni nal majaram men kwa tabunje
0: majaram men dalanga ska
1: wa
0: eten sogle dan buruke karigingo ki taringa ringo dieto le tibu wala ade in jualan de ma pansa bayongi de ma pasi kingena kele na ma dok taringa gena kele ade in lualan kim buru ma kernan ken kin ngale jo kin aringa le tarase na ma dok kinga sa kenkel kela buru ma sa ba kan ma kul taringa ge na en taringa fin nan ay kirul fin ne kinkel ma ta ya gena ki yuro ta ka wonte na surto kindelinga maraki kinal jalom tokkan na ornga kernga kan na taringa akamba dayanga denini ay bajal na jigil na kin kwa ke kala buru aringa le nyetin jigil nga sa baba ran lo tirigle na sitirin kurugul lage maraso undul nya san yetkir gon ki anin kolya aba ye nyet don tokkin era lo si kiran kin yetki kabu na indien tari kala din tari na indeling enalom balba kingel dio ko nyetin sok na kala na lo di kabe lo kala din an den tari na indeling illo le na maye kinga si lompi yo ha wada age ni sazon do video se den wada ni nas ko na ja nas ko wa ingidi de le puto jare ale kai de din suru na din ko na kimmin asa jey aba illo le gel na de le buta ja na dik bawingi ji ja to ba jer ka ji se ba ilel al wada ki atori ne ani alsi jago imara mai na mai na kai na kungu to azifi asa ke kin ma kai na ullinga kau na kai la bi inan balon na ko akela na tarika we na ko akela na tarika we alan kai ne kira ka nulle ka ay bina bal na ma dog ela di en joru na tarif yalan ki kan itin kan bin bal bin bal
1: asoy ka wala ngel dosi ura
0: jago
1: mara njijura
0: jago
1: ali njua al kwa njuru ina tarifi ki seng se ore kwa kwa njuru ina tarifi alangi ji kundi ana dimbara si janan alangi alang elong alangi kundi ya alang dua ke ba asa ki bara inkirgi mati ki mending al tonto yin kwa kan walal iya to kan walal buruto kan walal suruto kan la ala mending kundia na duobi duo fingi na barasi iringi ka ngungi alkwa ki metili ngamenga aba asanga irurel ba pm yi ke sadage
0: ke sadage badba
1: oto nema ye ikise nema asanga irul nema pie ngan sada po pie yo kwani abes duengwa alwa ki metilingal des aba barudinga iba pie asan dingwa mi pie erigine dengwe zizata yi askirel ba eriya saden asaden ko ya amia fiba del dindi yo be pie yi bi le balonza lakin lo abdu woni jago nemzi pie dingwa am manatu jia jamba innama yayi al illon namajram bayin kwa kasunga is aso amin bar shakir aso is amin aljanna jundul kwa kul albanna bundul bara ishaq usman dongay sunga ni aldo bele njirsingola orrendem bele aljayi na innanginga na kisense in talay dog bardu aljirsingo bele da in talay idinina bele kikan na bele kinzikan muj bele alkikan bele lomfingi namani ne yekinga ini lomfina kimbele nga sepia inama tala ngpui aba manin duobe duozata ila le ajayi ba sang ilong bele al lomfingi na lomfi el na din dioja alanji yeseske terija wu na kieskin taringa jaw na manjo litena yesi jumong yi abas ilisi jiyo jibesin tala ju maranga abas jayine jidi njuro ila yi yi al bele dike na barale songa jamali ila ba dile fingiti na ba din wulle le fingu wullingal ko ja hala kariya al ko kingi zi kutumo nesta bu ngeng maranji din sa jutumo ba na magi ko alan orredo mi zi orredo ei kalkari nes in i yellom fi nan anga na bele nga zi pia al torik bele tok anga ka wel besang in wa yali na long legi marango ya sanji njelong al orredo nyang lom fi kangi na bele tok anga na bele nga pia na kangumpia na nana anga alpia na ailole anga na pia je baske lezi jumong bande nga rajarana do rajarana jo marang bes ji jeine ele jang aise duri mele la ding alpirti na kadwing albelei je bes jeina ulale jang ini ni ke nota lomfi na pia na na lomba al insani ngwe na barasi ini wala al ye del dingwe ye dem belesi ye den tebun ho ye rengla kila akeba kila langa kay meto tari kimbele nga del dingi kulal kersinga lomfi na pia
0: haji mayram bay nakana jangi marang kana jallabe initi nan tumo ini nan e nan ila mala fe sikata fo arti nan sikaw
1: jallabe wala iri afo
0: nan sikaw nan sikaw la nimira aduk bal bas ulale en
1: na
0: bele do impirti gel yani
1: nan sina jalo bele al el gel ne dimbele ze pirti gel ka bay nas ulale jey al ko jahil geria
0: adi jallabe apa nas mo kwa ke do bal bas
1: ulale la maye jallabe do sile riafi e yo to atis adi dayen korto ile kaba ni ne nunda impanga di ko bi ka wolin sa duyi day ki rosay samman sa duyi ne skumo korto ile longal de ngirike yesi asan jeyngo le dusi
0: adi jeyngo
1: la ma sin jeyngo
0: as jeyngo
1: asaka to duyi day ki ruang ni wala ko mboram pon le sang ne en na ki korto fuka sumo dio ila ni mboram pon le sa wal ze kayinas ay gray
0: na samman
1: wala samman jeyngo
0: na samman sin jeyngo ba
1: la abes ka da sun basan samma jingo inda maye izata ila majaron bay na konjolo sunwage u na ko u na ka hi togen tulle sikagil
0: majaron bay na ba dogil na dombare ale ka ngene kan dog dombare ke alwo monko ngen dombare ide yeshule yeshule kan dog den aya den aya tok na den osom tisile kan dog sa sonja maritingo aba elono
1: marangel
0: aba elono gobi do don akena elono gulu yana jegila
1: kan ridike na decree tarang ridigal ki ngari njurgulu
0: yang gal jurgulo ke jurgulo ke
1: otto oredo nji bas la yaw ji jwela asan kwani sine ki ngi sijalo ji jwela asan jemere ajamba wala oredo nko el alangile asan jemere ke jemere al kwa ingama limiti yu
0: musila wala limiti
1: e ibele nga de nga si tenguri nga mari al duwe ngama duwe mahduti ki solon dunas nas jemere ke jemere manat dunas hatke ji jwela lang sang alma nigere na day in rintemen day kutini ntemen wala jwel alan so ngajang aba oredo in si uo kala wel basan jemere ang kala wesan otanga so ngalung ila bas di njuru kari ngajelo maranga ba ji oredo in si ila jeyin aisa kwa turka ye na jabilgi school na die kabi na jwel basan di njuru kari ngajosia ji basan jemere jang kwa le nama dingi rek eren kayla ji nama yensi sejel na kelese lo sanji jalo na ji kwa sejwa maranji na jara sanji juru kor keringa jello nena illo le ji nyamin indomboresi ore kwa sa arden kawela asan kumma kale nama do ka beleke mungi nangi no tori wa marang asal mako ade ngara rulla wala kerenga la de ngara asan ki kino ta sin galunye ai ele kitara dombura kila lundulo kitara ai ele
0: so
1: abas ki ngalon alien kitara ere ko ta sansul kriya na inzi kalun ki ka semenga ele na sken semenga rakarun ki bon to asun wa rakaran mara ngabas ki die njel se akalumba alze ngundula yi na sibanga oto ani bekiri na ani den tabe na ani den gari na ni abas kile si ne lan kiwi idi nka nwi la no kino ta sel lompi yo fi yo kanu ho pi ba lompi ki ki tu limpi e ya ke balan dogola nyetti ngi sa to ngiri na goro ngila anna ngoro nga do bas tili al ki bo to indi yo kay da yi marambar duori ke ne wol gurel bas tabu kay
0: bad ba
1: kin ne maye asan ki kin si na lan kalun na asan do kensi ma sikalun ka asoisin wa majaram bay a ingis lo lan illo le setting kuro al kensi bar nga nay kirsin yi togenden to ling ay na jiyati gi sin gayin asa toxi wase ben yi jim ki ka dora ni jim ka asois amin awunas ka mu illa lo ngalan ko kul wutka na tokken na dai mburu sikagil ki kil matok na tokken ki don na dai mburun tarika ki don atok na tokken neski dai njirgino ni na ele ki ngalom fi gis kwa asa birgingo inara na tabunko wala ilong altok jeng ilay aljidio na dinditen dineri ja dinal tari di le reyi na madirin illa kienjong ila yele na ila kirilay na ila kingasi lord gisampago arangi kingasi lote yale rang ine ne satti nguro na skay nguna kinga na mas kona dia kam na skay nguna kinga
0: asoy

0: asoy na tane asoy a orre kwa kisense yani kilmanjo yingi berunjo yingi kwa sunga si a jondi kise alamati tugali ki asan ota ko yingi asan otanga kuma a marang ilong alang kake alang erike al togin keria weda a sunga tulei na bayai al doldin ko si jundi ne tuiti na makangungi ni na aliyai na lomfi ye kwa ila belesi alangin nalankan a alin kwa al au nas birgingo kilomfin bot kerker asa bemba otan so ngage abay lon na tok bi tok kara taga de nga ran karamba wala tabungon ko ba maranga bay lon school kirgingo a kasibes ilong a alan tabungo inma ye allon fi innalan ko alan kikile dorakan a bara a dongay sunga ni ba sabir adam dongay sunga ni ratulle zakaria mama tasan dogi dongay sunga ni a mushab idris dongay sunga ni al ore kilma nambani a nama kwel ninina al ottoye barngana ki innan kalu na innan si kiwel na ken ye konjola na ken na bajeyile barudio alang ilongolam boruden afe bulong badar sunga konjola ke nek indelinga na abagal kagira ken sogale ninge alqua kangaringa na ayiduo kwel alande rigengo etumoden abantong impal majra men kile illalong al gitum yalan ka kireke wala jato watengwa al dolfo ko malan kwa kulkela na kara kwa ringa ninke lala kasa kuyi nyonyo ngadon yondi na kasa kuyi ngota kaina sa aldi ba e galala ngona sa kuyi ngota aldi na le ay nga ka ring ne ne ring roa te bunje majaram bay
1: majaram bay gaba don ta ngin ka ngi ete aba jona ji la ba kimi ngwa aba ni venas bar ngan dio kore lal ki dengi ya nyal kut kut bilan ki na da ma bas kimi ngwa sa bar ngan dio la se ba dul bo bar ngan yelo ba dul bo
0: e gal na en nyay na taray gel
1: ela una lo adam bay ni ngale za to aba lo no songwa lo to gina kola sam bo ye meaning indel mayne bas laddi inam namas betona ye to doxia bo bataga asan jegi le ay ay si asa tanas atilem pianas to na saina ke laddi se ki atamu yenas bo maraba in long na ilenge na duiti ay gel bas barandi ye yuro na ye no to ga jilong ji dul bas ye se bolbo adi in long na mangwe wal ga diulay na juta ke bar ngan duiti nas bar ngan dio kurel na diti irol bon yo baye siam ina ete dulingu ene nyal bay na ete so ga pa jo na jegi la kanwi na ke bar ngan kera sa lotok jawla asrigi mbawala asrigi balan ke lotok gilon illole na mayete ki dem buruko barana mena min ka kuin mo singa songare na ma ay longa kwa kital ba suru ka nyetting ki alambas inkin kwa kital ki en wa wa ki en kukuwa sidok ide kani ki asan inkin ki la ko dogo suru ngwa ge maraki aba illona dain tas da erdi kera alan awnas dain tulin kawle kwa kital suru ngwa e bela kwa ge al suru ki ken konai kila kwa se awlan awnas dain tulin dok elele so kawle sa en kelngi ki ay tole ka na alan ka ngone dok kello na suru kirgi ngo stolle na ken zi kirgi ngo na ken na unse nga kani asan ki ilma na komba ki ngwa ze ki nga hain ki na ki nga la ko wa zo unse
0: mi dilik ke na kai ngwa kami wala dain orre ke na en kami nga orre foral angiri ya ba juta kariyal kurgo kul am ne ele belesi kide nga rakara nga tari kausa wala tari as ko
1: egen nakangil tari as indel.

0: Taras Kauba.
1: Nama es kini saya ilnitia. Alang itu ing kering kau ngoti nak ayam semua kerul. Erdi ke al asak kui kuak kui nak kawe berungale. Kasih ingat long al kai mu aling ang kawe. Dari nina ai. Eri al otok kuak kundul nak kuam kuam berungale kania. Nalonga kania nak kui nak ingi dia ba. Kio toro kawe long na itiri ing kualan surusi kurgulun nak kering kau ngi. Kiba ingu kuam ati nereal diwe maran diwe ba.
0: Diwe ba. Iya toh.
1: Ika ingu ang kawe. Otok abajal na jagila. Da kai da en suru ina saki kai ngona ge orre kwale orre ngani nge na akuru ngaka ni
0: ekel ele na belama
1: na ki ka dora kani
0: sa hazonga ge
1: aba illo na simile ka ngima min tori al burukenga alangwa ngema al sumaila burukenga al yanga na pare ngo indiring na dolo ngapu ngkele ele ndi na ferrefie Aliyene kwa perrekini kwa joro konga kin wala kwa fulla ferrekini na afrige diyo kuriye kitale kele na ire kagul na maye ina kele na kai ngunga zeilo kawulie na longa skendele na kanne bi aneng ore filan bi lo filan
0: bon
1: na arde fula lo filan bon na ore filan bi lo filan bon inna matem gen be ye al auto ki ilonin al auto ki do kelnes jeringan kawla na kwa do ngam al kwa mburunga le kanne al ba jiyo na maido ka kania kinama ilong kai ngwa loring kwa selo wuchi ka ne delingal ilole bonga sai ngala ilole bang maranke ngwa inala aka neba idi ka ne ay alang jungo diendio
0: alang diendio jungo
1: nama jo nama skare nama ikene ki kwaringa kila kwana kila kwana nama kila nisku loto ku rol ire li adama bang inena no bungo na borung kwa beng wala do bara sisa asil lomba inama ka helpingiti kinyele elji ngwa al ilon duale ne di lole bulong alanke kilmatok joyenge na asandi joyenge joni marang enala lomba dok aliye lono korompia alanke ken koronyundi la joyenge erina lono joyenge lomvin denjalungi marang koronyin sisi batimbil kawtia alamutuya alandorafingi ka soy samente bunjeng
0: ke pray na may inde se na may na longi marambain eten sogle gido se alnamang gidin source injel induo ye torik dun surun kwale alamane giasa jalmal gidin surun kwale ngi resmi indo se dok ina jegil ba al do ina ilong naji ina kaum indo ye long dem pin ina densi mesi ngaroti 14 burun kwale alamaba
1: ele jeymine do be do al kena den surun irati be tibil
0: sin maraji alandin sursi inja gi nama aba janna ki jena do be do elnas dile takeng era egal asam ban jinal adwe nama dole takeng jalba do en kwejang adi koron jawna sing wadi adi koron jawbanai sing wa adi illona riel nando kijikan nan kijikarin kinaba in usi inan kwel alan duo ake balan barati kinuin kerin law ake ngwal mentorik kijel kele mentorik nejiza to tor jamin ne insin jorna indo ete sabana den kuhuke aslomba sabana den woke aslomba yed namin ke bas illo selong adi tifil iti eten sogla de tifil ko iti ele sene si de suru jumbo na dan suru jumbo ne jiwa se ngwe poran ngwe sa in kwe se ai sin jwa san aljo adi de kari ka bas ide dora ke bata nan jin jong dosan jurnus lo ke rjo in do se ngwe ji aba yesi dakke yello na ko to le yena si moje na ka je atten sogla kan kwa kenen kan me al kin kwa ken kan na al ka ngene kin a azin kawe kin kwa ken kan na ka ngene ki kwa kiran kin ne kin a azin kawe la ke lolo ban nak si di ke na karal ji ra ko to le hadin ya jaba ko to le ja ba
1: el kwa al kwa al ingama sa digi si diwil jahol
0: di
1: na digi si pirile
0: na digi digi si pirile
1: egal do spirile jaw ka lo ko kire
0: egal na pirile lo ko kire
1: basin jawlo
0: ka daroi ka ba daroi el lo le ken man kam eten so gle bara ki asan en kalom kidam buru ko songa ska indio mara do to do bara ski nuin kire aljigle ba shana te lo ki dele ka go lo khatri gi meram bain lo khatri ka un ken ko kin asa kin asa min burun tule kollinge na man kam buru wa pa ken kin ali nyet mbakul taringa ge neki kwa daing adadi kwa dilo wala orenga kindi ban no sadi kan songa kamba kingwale abay nangis kergel nes lo digle dunkawa basin kergel ela dense dana kingwa ba jelna je min buruntule ninge ina manon ba pokase jamna tabu ina nyet jaba nyet tarange na te min dan burunde ngany apule je na tabu ina jaba ke man nyet tarange na te dan burunde den sabakare min erje ina tabu ina jaba nyet tarange ki nyet yenge nes kinga situra kayne ki dan ade songa ba nama inkam min ki ngwa dilo ite asuru bay
1: in nanama e aldan ji mo zata dele kuro a doro donga to ginden tulling
0: eh mara ete kana mena men kidik maram ben alni fi na uto akere
1: ne eleba ne joel asang donga tu tongsi jim ki kasin dora jim ki oto al kan oto majaram ben ati nyuara alli nan jangoti kin gwal tiriji nindi yo kayin na kwa kital illon na borun a den der kere na al kin kiki abaje gile dok hi oto ines kimba kul ba buruto indi yo kin buruto indi yo hi kwakin ineng riñere boringo kebine kin sabangere boringo kebine kin garem boringo kebi maranga bajal na jumong al ingamel boruto gi ninal majram bay nine mamad babikir kwa ki en jurumale erito eriker otan kerkerge marang ila otan kerkerge kundula lan ila tarika wele suruniri aliye ilong alanke nama kariyal yense al jundi otto na ila kimba idingi nas dorol jen tulle akimbaloto na dorol jen kulkai inde mbarawu mbereen ka alduin ditini ngerel nakini ngama aldien ditini ngere nakini ngama aldien ditini ngere oto nangi lono kay njuri ngakira kwage alday mborun borun dogola gal ki borwal ki kay ngonay do baju mon kuloto akereli ba do koma koma ge wadinga ki ringere wadinga ki garimere kwage tole ngere wadinga na gal namay ngami ala alkan al kul boruto gintari ne ka in yelay ne in tulilay wala ilong aba ilong na togin tok tulle kwangi alukwa wehda tulle kiriya yi yenkul ala ngutkawa yi na kala na surkanyinga na surkanyinga na tarisikawa al ilon na lotogini
0: mana mai ne na kala kwa kala lingal ete ndokin kwa kiron le ne ndokin kwa kiron le ndokin kwa kiron le kwa kain dogla gi nan kama kidan tara albatowe ilole kasabas long albaduo jukko senes kuma ilalan tarifia baduo jukko do ke ne jukko ke yuru nama inseti inseti siang indua limbera ke kala koena ka siang albat gultoge ela duo jukko nde yuru nama ela lole on na yensi jan mara jato ke lo asa ke nyetin kona a ete inna kwa kinal ken na ken kwa sida boru yo ken magena dan juru ka fe ken kwa kala kala kala kwa tarin age ba
1: ine jalagi kala kwa welala ine jingu karanga
0: eken
1: al kwa nga mengal tok yi ala yuru kirel kirel kirel na karel alan tokeng yi na oto yei yi na boru ina nyanga na kerke poi yendi en jare en ala yuru ken de mboro boro kirel elalo ngalan kala na tokin nyet yi wala yeng in kweli ngalan kundia oto kias kalumba ki al ilong na kwa kikang na kwa juri nga fatala kwa kang yi ki otos kalumba ki no mese long al kakenga nang ditantas ki munang ki nang kalonga sa
0: nang kwa ditantas
1: nanu da ngi tiyas kalumba ki ni sa bagong ati nyu langi ne jawngi nang konjolan diyo jang ati nyu langi ne jawngi nang konjolan diyo jang al janna jaw nang gi kali wei kali ya gi wei maning eri el yi na ku yile dina singa jalumba den ko to isa bazjawla kin nama yenge otoge na konjolage yi na yeng na kwa yinga me na eki altari yi na kaake ba na ye donga tok ki sense ele tolle kwa akeba kin yelel oto kundie alang muatin si ki basata yi al duri nga fotala kwa ge yeng kalile kay ni yense kin si wi asoy
0: e manyara mane ke kwa taban jaluma songa ge aba en kwa ndie en kiti ko to jaluma songa ge kin kwa kiron tole kay na doktare nga kawe kwa de ke manne nun kwa ge deling ne ri keras kay ba kwade nin ken nitri kwade giri unang duk iting lo in kalifikin kwale ban wala to gawo do wala bai kiyal na wuri en na duk mat ki kalin den dora tarifi kwade nin kai matna embeleng ki ai alamba ka bai itnake
1: itnake
0: itnake
1: egal itnake elol aldo din ton juro na sabadi jan na zalma jial
0: egal wala itne indere na zalma sabana jandi egal na abaduo i ngono ko na inin ka
1: na inin ka egal na ile jigel ka otto ton dio ine abai ne dio uro as aluma katabu isa nawiti
0: ette bele ele belen ma iyan leke abba fingiti ji ata aba illonga na min war ji ka kire jara dogola ni taltele ngan jaba ala kanne lang fuel da duti ne bilen ka ayinin a wala kina ayinin ka innama ka innama ore ore ngwa kai ken to gola kwa kenel guta kere na ku kwambele guta ka ne ette negative king na ke na kai mana wurige innama yei na baki dik dok wala la ngwa kin kwal na min yen guta ka ne mangi te in ore inam poina kwa torik ba ngama iki poro kia kwa ya ngwa kan ette kayige bele aja ngwelle kala ona ette timmingin alko akirkana roke ko ngutan dem bele a gutaka kayige ette na kungi na ba injwal inal al kabar ngandiyo jungu kire nal ko kamya nama belenga mele nama do kulka ngui al jirgi ngwa ke ngaba nama ines lole pago na kay ndo la chatite na kay ndo la peraka kaung ne jirgi ngwa ke aba mingwar maraba masalan duintas kudi nyankwen dan jirgi ngwa tarasa kay ndo la kinete per ranking badi al kanana do de sire kaw yene ke ngwa kanana sa do sire kaw yene ke ngwa kanana do ke sire kaw ye kay ndo la se banki dorolka nama nen ker ri nama zinki ngase kay rita dan to ngkaw ye inna nama ikibela dal pingiti marana me ngwasen kaw so ko to bugwa kinal undula alang au nakwa jorun ase stare kawa kital kwa reita kai ay alang nui sor na keringi nan jawe na jegel ay irai duinga na duin balai aba denga bana bakari ya yelo na dinga re di marayo alang jato kan kital jaye wasan jelo mal kingi maraba do reita re jaw basin jelo kan kital ba kuyu ngol gol ba ila do ndien kwesi na ken atine ase nas jayo ina lombal yesi manni sarale jato dogi ting ko jarang maraken atine anagen atine gundula ben sina zire jayo kitinga zan kinzi jayo namaske kinzi jayo namen kamin al jirgun wa sonto le jirgun ko abani fenas kirginga annan erika ka kire adika kai fakat ka kire ba ko songa den jirgun ole
1: asoy majaram ben nes ilole nan jalo namakwel alang ore kwa nyetting alkang ayi au nas eri toginsi kisse ila kim wala ila wasifin gawa al illong alanyei ki ay kimel ayi togi al kingamen al togi na lomfigis in kwa al togbeng mitila ke insunga ni ingine kwa do kerker kai na magwe do alan idien dio di purgulo kwa la kai non ne yendok in kinuton le kai marangal ne kawe na tokkingi ki doratok na ki sejeitok na ki kilmatok na ki donatok na ki taritok wutka ne ki ngonjora se donaka ye ila yela yi na yei alko ngama weda to le kwang au tok kwang al ilene to le kwang na kwasi juni ne ki
0: na mayra mani longye ilongye alan jumuna boru kenas oretok birke kiden adinyetting akefa borbi borol baske bas orrenga songa keines orrenga kienes kurrenga sur nama aika mea ki kan orrenga kergel kan nama dain wore ke en kwa nyetin orre kerga mara wore ke maraba ni fe
1: ye ila ye kwa enga mea ye ye duo alu nisji erisi milo jalunye asaye jawla milo tasaye jawla ye bas kuru si nyalung in kuru asi jawla na denye ali na asakele ne ine kurgol ay ilalongal kuru keri wala bayla kurun den ni den dolang ina skele ne ine kurgol yi ji ko sati nyam wala ji an nan nyang suru ngiri data ke liay tiel ba oto atika an inang duo bi duo an nagis in gwali nan wena long kabase na umarin ki nyetting alkan alba loto lekuro ji la longal fotta jang la longal kiro jang la longal fuka jang kay longal diku an kase la yi wi
0: ila yure moraiba
1: ila yure se bakati yi maran kay sa longa kan asan ji in duo long ki al rito kan maran al insan ngoy en konjola kay na ken ko jola na den jurun raye na ken arenga na makwala ren dig barasi du jawi na digna ire renge na digi mbel yetu lei na yi na insiji tirengel maran ya azlomba abajel na jingo kari kwang ye aisa bakengana el na alsi jawla ila akeba inna magal ye na dundi kikila koranga na kwadinga ni kawe na nyoke kindelinga na ile belezi setiel yi nama nyoke enkien na toyin walan tumo inna maye al kwasi zata dundi na kwasi ferrafi no marankia kwelba alan oton sogle ile perrak yenge yi nama kwel alan kwaka ye asan inkalnga deldin kweye al ritogi korongan saba aba koronke de man kul ritoker ne la koron sis jey ki to le long al inala kindeling ala ngutka na kul tokeng na tokto le ko angeng na sken ko ndolo sikay te munje majara
0: ka
1: zilo tin ala ngitina jala
0: ki se songa kirtin bana ay lombara ne ala kirtin mo baraka wala san urre ko asin wa ki se ki al dain ton kain dain suru orre ki dal kay nyetting o na tok bir karin mara le kay ngora ngale na duwo ki de ngore mara duwa en na kwe la langa iskinga si dayen borule uton so ma fiya suru al jidi ngwo si de kari na di ngwo ngwo si de kari na jingi wal di suri abale na erdigel na kwe la ngena usi biya kwa nyetting au na kela na sur kiri ngul nela risto ka kawo alba ele ri tuka pinyi mara nama do wi do le de onre
1: a so gisen wa in nama kai zeni na jutumo jwa aba otto ki no dombore kurgulu otto musa nga nankal musa nga ni kai oranga wayenga au aljiri nga man musa ge o na aba lo na jurgulin dombre ko si jurgulo ate gurendiyi nanin jumon ala arbatage a aknashar asbat kariya ate kin dombre to yele nanin jumon marang alkayin abajione yensi to lejegila na lomfis risingo na kenge na kurol alkiyen gonjorele kurol ki jirgino kurol orre bi orre yi dente butoke na jawruti ne undul ne ni diyoke
0: so
1: ne hilla orren dente butoke na undul ne diyoke na denkari kam liringa kayin yi ken nama kirgingo si nan nama yayi nama kel na kakinyi na ka kirkinyi na kekila koranga kurol ki otto do la ilong arangi nan kaw ken nama kakwel alkinga men orrenga kwa a orre kwa al ou nskienja kien jurunga si jabele keringa bo singa na burgulungo asang otto songa kalung ki keri alkaw na dayen toging ilalong al tokto le kwangi wala ay tog yalkinga ka sois amin na lomfingi dongo undi inges long algetin jala majram ben abas dok ay kirajang na mas soker leken na skaiti abas lomfi runga fara
0: la ki borai na borafatai ba unes lomfi daraga fia na songa re girgingo wa girgingo na girgingo
1: asoi

Baba ku ngara te dok ke nga an dai bele ki mitil mitil dikisimo na dai mitil ete mbeleng alba du kire njaru juda ka ni de njaru na may sir ratan ne ke mota ba na in mitil udon so maske du alba kire njaru juda ka ni de njaru may sir ratan ne ke mota ba ide imitin indio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama embeleng do asagi ajalumba satdigeng ajaw satdigeng ajaw do asagi ajalumba satdigeng ang ajaw aba gilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otanga songwa ske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kein nama kuel andi ngin to tok kirsimo do asia yaromba sadia yo ine embele bingiti neskin asim embeleng dual lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama jel ne ke embelenga jo sadia nya yelya nama di ngelen wata jurngiti ina ina long making way nan kalnga din ki motanyet iwi yele nan nama ye nama ga ken ala sikwa ye galbas bela ken ambeleng na simbeleng ka ki albas binga ti kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinima dembele se ye jinima skuda kujwa ye galba bo nas ken ala le dui

Rabele tok numa yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis balance ya kaminga wanama dai ngara karul ngarang namas kan wata ngara karul dia numa kiri botokawe numa elai na kin mitil dogis pulngiti ura songa lan dia ngara karang na kan numa intik lekel alem bereng abai gilong banui kirin jaweti nui kering jawati ini ki tabui ki tabu ni udong ase pakir ni ona era jau nui kering na lom balji jong lamba jilong na ma nui kering jawati na janne marang ala ngi kidin tabu ota ang ara jerengan in duo a tuin kering ali ilong o in duo ka wel ala mani ai ka duai in duo ke yura kanni ka duai na inarang duo al duel arang ke bilong na ke suring ang parabang e ka duay nama ilayini na in mitil inambileng dok ki al kaukain taringa alang ki kakao asang kalung na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok deng arakiringa ka ilakaw alang duo kibiri ay tanba na ki watabaw na je na sa songwagis inyindalang kain kwasi songwas inyindalang ini ne duo alden jaru ke ngaba yei na pingine esi ki britan na ke otabawa danya na ya belele ina lomba alqua ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini wa kit al ota ngara ke ngaiwa kwa ne zine kain kwa ine na duo si namaze namu duo ke rem belekel jam na di bara alke bang nazi jalum ke ngara kinge ne liale do bukusu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa ambele kila jamba no kwa kang ambele kila jam endalang namani jang nomas kwa se erdik ele ye nazi jalum ba kai

ama ininsi kwel alan pal kabu ininsi kwel belanga kininsi alan pal kabu alan kwa kamuyal na udongasi tullen kulwe na elakawe dobi du al kwel alan recipia alan maniti nan kide lon kwage nan kide mantyan kwange na liadok abade mantyan kwa kimba dok nangi kela kwange at ora to yin kwage indalang kwa kuntia wala zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi allo to bo bayla sibisi na ila beral kwanga ma kwal buruki nu kundula al kwal buruki na burunga kangare kanya na de tamur kanya alba lo to kawi na ma dembele kisinga na ritoza kidia bele sai yiduo ari asa jalom ngala bayena zero ne ki kwa bele bi bele dinen diyo men ke alba ilimi a bele bi bele men ke alba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit den ras kan ngaba yemban kama ila bele al kirsinga kwa di al hoy na kangi na kera kwa di al gira kawe yen kwa si dorai na skungi tiaba anam kwa e udon nyet alba kula rage dinen diyo nyet nakangi nakwadi nel warian nel kwa kwadi anas masini ngindiri nakareri ananki kien alan kisinga nakang kisinga ilaing ne yen ke loto akim ilaing ne yen kien ala se du ko lui ne yen kien suru ngas irkeli ne ila dama yei ne jundi na kwadi kwanta dere kritia jundi ne kela kwantas al long anan se kwasi udwa tulya angan lakin kwadi azakinga na otaso nga kaiba dia kote nga lot kwi ma elangi na skwa otaso nga kanga na ki namen coming ki alan kala ulonga si tu ka kwi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di le barai o di barai ba nan jalom ki ki ne bilong na sin jalom al janni nan nin jeinga nazin jalam alan din worle si juel nazin jalam alan din boru si juel nazin jalam alan kim wa si juel nazin jalam al giro ke kwa ngarabang namasin dinari ni niki abaka ngena ndala kenga sursi bankwel sursi basin kalum nama elaini na yi dai metilingis bleng aba gilong alan baki duet bilong asa sur balum na liale nama kwa kul kawi na loto kong na sursi kwel na sursi bela to le coming na kwa kerna si dogben kolol kwa ge marang ki ba indalan kanda en baraw albe ki ngasa dai wopia na mayne karing na magal sikir kel nas mitir ker kanyi

Nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng. Na deng bele abazye kwa wa elesipi elesi ajebelbo. Na ki akwelba sang ila guti ki. Gut al ilong alan du denburun tari piake alan denburu si tumuna iriye ila gut banki ila burun belei al ila buruleke. Niji abo guti ki di mbele ajaba jitaga surti enjutumu ba. Na kela kwasi alji tabu njarte aljutum din sursa eba nas jutumba yang asehi nas jutum. Yani ba kela kwasi nas jutum al beledie ngi niki endola ke gut kawe. Na ine burun jutumure nama guti njake niki ngwa alam guti njale kuto kare. Alam si guti tu likiwi alam si otan asi kirker ka kit alka inge na kita ka inge ba ni albaki kwa dayin belele. Wala galdain gurre ile alkikaw. Awu nas jalum. Ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibalwa din sursi delle njaw. Wala kwa kernasi nas jaw. Wala jibalwa din sursi jaw wala masji ota jivi. Nama dinin diyo jan na ota nga jaw. Lea den jari ngele namas jari ngele mahaddu indaram. Ji gansin buru jang ilay nas ki uwa nga jisi. Buru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi eten o boteng alande yon roba. Kwa kin al kayi na tare kawe, bay yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kuni. Maran ki la sin akwe lalang kundi ki yin kwe l, dobi duwa ake na buru diya ke wana palke, alang gutsi pi tulle. Na alande yon tamu inja, ila gutsi al pi, deyang alayba alwe inti asan ke yang alasi pali. Asan ken ala se pali nis kiwiel. Anan si, kien surunga si, kien surunga le kakire kinyi, na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi, na masin dini aginyi. Na kain ala se kelbam, kien kwel, kwa be kwa, loyle na kien alam guti ngaringa ila. Ila na kien kwa yembe si guti nis kurunga we. Na lia alam kawuna kain ulunga si, kege kutubenka, kida embele, na kain si, Adela kawoba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin yanyi ni na kisin mo asan suru kanyi dinai yanyi dik ni mo guti aldein kisin mo ete

0: sani da kai ga kankel jam kwa dan barnamij oran uduwan jare na ine nama dan jiwon belen ya ne sa kwa taban wakilin ki yikin kwa kilofu kan anan dan burusi kabe na hatta orya ker na zatar kilofu ka ga dido kenge na ki kwa kulkulu wasi na real dui na yin kwela san pora sinya tingagel na di oran ake daga dal dilo ga na do kenkan na ine na makwela lam mai ramen jikinwo mai din ki pora inin ka anan ki wikana dan suru sike inga
1: e ki pora mai nan anan in ka asan ki kain surunga sekalon alkikan orre na alan zonga tarakan banalo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwa surka isle na alang kaing kwa ngankem baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asang kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idi na deri nyamak askeba na duo nama kwel aysen suru bao ba kwel aylen jisi jio nama lia el na bao na ki suru daeng alang akundeba alang surunga sibagika lo bilo alkain deldin dio anan iskang ba ouno surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dientari idin baw alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga si bagika idin aba juel aysen jisi en tulle ba ouno din baro si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra ayba deldin kwa nyeddin tari nga kwa nga sur an kaya ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawya na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi tebu keili alduile undul na it aise jisi enga kasi aise indel iding naka neji tokanko na kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarra ke ne lo garin bank liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a to le maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna en jingo kingo ya ne masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don to ken
2: a ine ki sense abakwel asan boru dai ngi si ko bo a in kwel ala menan ki suru si ko ngi al kain sur adang joengi kain sur ngale kain alan duo dimba rase joel ke sense ide alan ngalomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan ele ngun joengi ine no menang en kwel alan ki sur se ko ngi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalung lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duoze abayla duo kerse de antar jarana dingise jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joenge anangitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa aza jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalonge nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalonga kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za emboru da ngi sikabe idi ngi sikabi na ki ngazi idi ngi nyoke kawe na ki suru ze akwel ba wala suru askir gimba aba e ngaza suru kirgi nga u eribi eribi ba ikawe ali en kwela wala gal aza endele sur magin ba kawe idi na endonga toge aba kele beskir bidial ni mekel dia ne skara ba kabe mara aba ki ke sense dok inse ka enala en ke na en sur kirgi na ski dok sur kirgi duwalang elnes ki ngasi tebun kere akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro aza kerin jangwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toka jawe na bau na kien je na inak nama gal rose dembir nya jundi kaeng uwa njundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru sikirging ela yeng daimbo rubasen kobo
0: Tulay, mayram bayan dok nas in loy dayan tara zirsimo na nama galin etiri karin kain kajam kwa dayan bernamej orang udu anjale nama yani tombolin dagzi sekelkan ma kainga nagal dogingo kerle keri.

0: tanedo kainga kain ka jam kwa dan barnamij oren wudo an jare na in ine na makwel anan in kwa masanan poraki long ading taman songang ere yani incoming anan du era masanan na dan kania incoming dan kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi ndonke erel gidi ndonke na gitani nyamangi du gizi ni yani ne makwai da langa silo da tiri birtin wai da ai fa ila ai ya pa me za ta alkwa ta bungin
1: e illa girsin otulei illa bes ilong alkwa gen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inama yey na firgey na skikelel ye donga kai naka duin surule ayin kala dele ya nyalan donga a wala yening elnes inkwa alke gafala alke jiti a maraka ile jundina illa ong ni idneji juel naka a abaze nela nkwa namaska kwinkit wa alka aming namas inkwa illa jong nabatar mit innenja ka alambay urung innelang bayis ilong alyei donga mara alanji janina na sole tajaw algi jundi na ong na tong dingi ila be silong alye ay long in ba di jurule jegil ye in bal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in na maye ay ba iding na ding al dingi ay kanya ba din di leke ay gin kanya na todi kam alye eri kulo ye la fingi dina simbeleng ang algi yal ulo banji jonas jome na jire ki duru nasjela idi ne kulo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abong na jita atwal nga jembay la nyet aso kikin kurungan na kurunga si dog jegil ne kendili alan buru dog ni mangaske banasan kurunga ke balan ku yarin badok in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dibdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikil ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alan in ne lan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo lan kimbaw ala jundi balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi albaji alba asai na alan an tonko nge in ne lan asan in ne lan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri dan na dem bari labes ilong mat al anenganga sambilinga la anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka bangi sambiling era dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas innelan alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na queen abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwe jang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indaingi orre kani na kaya nyet nas kuro arrakay na si jurunga arrakay kusanga nang kainge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet ki donga tokken kani na kaya iding na abagis ji duo kounge nang iuranga ji jurun na abagis ji si niu kounge nang iuranga ji jurun iding ki autokang ala surunga si bagika na kain udonga tabunjol
0: tulay manjirambay na dogi sinan tarazir singo yani ala ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na ba ka baduk la derti eta man pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la so kwani le aba kwa ba na ele duwe yegi gi er ni jeba jero ye le yaman gi sini ye ba gisi uru numa dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tri karin na as ke kinga na dok dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

0: Arya kisti badgirini. Ufas windi gadami ki sura kai da samia. Windi dai samara ba faribka. Katamit neti bituge dende. Ani tupteni jilla yame ammi sokna. Lakin ani hari ani ka krakav ye inde. Ani baru tigdate atfai ke dayan ka adgiran. Baru eshu ge mugaddasai wan eti wa imi sokna inde. Baru girbalo yaksavu. Harru dai bisnes inde. Gamho ge sai das inde. Wagga are baya itneti ili windede. Aflai yasua yuhanna bitomi si jillai. Yalile urdun bete ea. Lakin yuhanna baro bali samia. Ani baro ka tomi se tona harriu. Baru gare ani dha etinia ede. Yasua aflai on tabak batikte. Bagare kasto kwasana harriwe tona niware ede. Yuhanna hanagbilia. Yasua y tomaso wulla yame astia kia. Ben odor tabre fidagna. Are kwasana yeshu kubberiti thayati tukwe wabareo ki talawe warhia. Malia histi brete baru oro ane ariani ebo. Baru ane winnet geba ferabo ede.
1: Fasil ufadga.
0: Afla yasua oblisi jarrabami jilla. Ashuk baru mingai bete milhana. Fadik tamun hawadua fadik tamun bewa. Baskitian hob yasua harap. Oblis bariyo dha eay. Baru ku kasana orte katiek. Eni awe hadi bakena diya soya ede. Yasua yugubi tun katapt. Adami marit tobhanati kikure. Lakin ukwasana yafi eni bhali harriw. Diyabu ide. Malia ublis baro tu madina tu mugaddas bete isto. Are ukwasana yugawi moi ki isingat. Ublis aflai baru ukwasana orti katyekn ate fara. Tum batu katapt. Baru imalake bariso kwase indi. Baraya yeyohna asti ibiko giedna. Aflai ragadayak awebi muta ki din diyabu ide ublis. Yasua bariyo dhaya gubi. Tunan katapt. Onkwana ukwasana yok bajar raba diyabu ide. Masi ublis baro unne tagega riba bete ha ibait. Kastetu dunyati tada yewa imatune huwa baro resia. Ublis nati kuramid ane bambidek tembate kaste iaho gandede. Yasua, hosu giga, baru gublis, tumbatu katapt. Onkwana ukwasanayok abede. Baru obat shagama diyabede. Malia ublis baru ish gigiya. Are malak bariyo dha eanit baru ishamna. Yuhanna os jindamiya diye imasivob. Yasua jalil beti agar. Baru nasirab ish kafarnahum ibait hoi kure. Ben omhin sabalun wa naftali wa. Haashi biikti var oda riif. Tum batu are unabe siyas diya biikti etto ona sidikti yks. Unabe siyas sabalune haashi uwa, naftale haashi uwa, ober ebi busalal urduni darak, jali li jintile haash. Udey tibni bikwer win nur hiyan. Tuyati landalai haashi bikwer bali nur dhai talawiya diyaabe. Be nudori hari yasua bhali tibba doya. Tuubana. Tibrete tadayi dawil tuede. Yasua jalili bhare dar hirere. Malu sana simon butrus atosma wa. Osan andaravos war hiya. Bara ashob apkiva. Shabakatohna ubhari bigidna. Yasua maana ramnahib. Dhai apki ikwasok nandede. Bara igad yeso ti shabakatehna ishne idinit baro iramna. Baru bentoisi sake ware sana malo bhriya. Bara Yagub sabade orwa. Osan Yohanna wa iktin. Bara fallukatib. Obabuhna sabdi gebhae. Tishabakatehna isomirna. Yasua bare walikia. Bara ullatu fallukawa obaba wa ishinit. Baro iramna. Yasua kasto jalile bhirariria. Yahudi dini gawae balamia. Tadayeti sakana udai baliya. Uday gulyama wa elhawa. Kasse melia. Yasui busakana kassu surya ibrar. Udha are abaki bu alhanait wa ibrin kasse bariyo dhai ha ean. Bali blhanait ibrim wa jin ho ifine bua. Odib ibrim wa yamadda bua yasua kasse mhelia. Jalile gudatai baro iramna. Ti madina ti tamin wa algudu sewa yahudai wa. Urdini dar ora u ifi u hashi wa baro iramna. Injil Matta ufasil wawali wa umaliyawa umhayawa ufadgawa embali boyni di. آن اری براکنه کنایاکنه سناکره تیدنیک دایب سناکرنا آن سکانایا اون تیدنیک اری سکانایا نهون شالا فایدا توی میری ابتکاتینا دایب سناکرا دایب گو ابتکاتینا اری انشالله ارویب امبلیب نیاد نیاد.

robo ngin jini isa kwasis koroba fase nang jigiti ya kwa namas isa si kibudi njawli na kwa njie kiwe kwa sunga na mandele kidalda nga kundula marang yena madu kwa nkara lo kwel alande mbale baraka nga na duwa nga fia alanka kire fia na kurweni ya udanta munga na farizi nga reng kwa na madu isanka nkinye yeng wala nyini mwuma kinye wa marang nwa ilinkele anyezi ki udi kaya kiso utik niye asaye kwa si gudpale dinge nama tonginta buli arka kela kamye tonginta buli arka kela kamye na eridik na ki boda dubu ngel it nama duwa robok anganas ki jile kinul nama kwa ongal kabenas isale ki boda kabul alanjige isase nama kien kwa njini kilmanga simwenga nama kien kwa njini kilma simwenga ala diye mbara darkare kwa nama nye isase kagile iye idwosi kase mfiha isa wale idwosi aslonga pa marang nama jagira ne jinle songa pa kwe iye nama sroboksi mkwa doi mkwe jisi kien kuronga kwa sulkis itisale re mkwa na farisi nga nama bele kirwane nange inka umfrijayi ala isa bele. Ay bele nga liye kie, longsu yin faal kie asam kwasi koronga faso. Isa nama bele njegila ala farisi nga nari mkwa ng kilmangale kie, nama si nari mkwa, ay kumasonga taray asa roboksi nangal kiin koronga kusulis, wala asa ginangal, jawala snidi imbiri jawun na jo. Aw legising asaka kuru ayin, nos kwasi koronga awsir. Isa nama robok linungi jawi na sin kwa jawlas. Di yung fidi jabun na jilmi. Robok, duwa robok namas jawla nama da yung fidi bawa. Na kwa anta bunga yungi, kwa si namas bat furjiye nga. Namas bat furjiye nga, nama loom fisi kili na baraka kawai. Nama yungi, kitori in usia kagilaba. Kwa o ngalala isa le, robok si kitongin tabu kabul. Ngutwale, isa kwas amas yesi jina ungabas nyet itsi indela asatina. Ngut kwa ye idwosi ka bulong kie asaro boksi isale ela na isa kaspia yesi bosa os na puna u isa kwa sunga se fispia lia isa namas gut kwa sin kwa lodi kagil alam melkawi ye nama kil ami alden jalwag yohan na jalo nga dongasi dimbile kongi. Yanama kwa ala lo dikle ditin dirikong kundial. Ala lo dikle ditin dirik kundial. Lea kwa nama ki isa de manyat lea rakilnye. Yesi nama bat kilme durte nga ni asa kwa na ya nga na dogola doke kital damadele kawinye. Ye nama si nga si daga fianas wajanga jige. Nama yang kuah yang alingkar nga ina uringa sa uang akimpok.

ni asal dulu dah kena alam foy. Bukwa pasi si nange. Kuasis dua alam di malika ongyan. Ini nalo arayna. Na erito doga kamieva. Na erito doga kia walan kamual. Kito onye. Isa namain ingo yengkwa ninge. Namasin nange yengkwa alifo osge. Ya wana doga lampal. Isa namas bukwa yengkwa. Bika ngunimu. Inlole yangasi jama abaniba. Bikan mwuningi inlole yangasi jama abaniba. Filibus namanungi yawena isa sije iningo. Filibus namanungi yawena isa si iningo. Jama alinkulu alanki nkwasikani. Sede namandara os elne mbeleng. Kweli kienes buza os nafuna audel ke namakwele alanki jisini. Ya isabaslonga ya alanki kwe ndora udik fia. Namas gud kwasi nkwa. Kwasi day kiruo le daranga waya nga os na firi nga bangal. Na koma kongal. Isa namanungi jawi. Isa namanungi jawi le jawi namas kitbusa na funa si parke mfia. Namatule nga ngara. Namas gud kwasi kwa alam kwasi kanya. Ye nama fiskami naman si saye no kurto nga waya na audurol kawe. Innama do perjapa ngala isa kibusa os na funa o delfia. Ya kuli isa kainsa nakin unga fi na mga to. Na jisi law gila e. Jiki ing otanyet jesi janilang asang kwa kir nga si barka e. Kwede ala kien busa na funa isa sini. Kutfali. Lomfiin kuri mboingi ala warigi. Alangi bino sikin unganyet kanya. Udkwa, busa na funa ni inge asa kwekia. Kinkwa sunga fisla kamye. Kortongani indoro kawe la ala fis kamye. Isa na korongiri lingi. Isa na spotro si jofo. Yani ala isa busa na funa mfirje sifia. Isa nama Yahuda di jagilana kwe lalang yesia wa kurikal. Asa mat yang si oto sunga fia. Na asa nyingi na romanang kuri ngasi tuga kawe lalang yemburu kaya. Isa nama ki se kwan kilmangang. Isa nama ki se kwan kilmangang wa kurianga ala yesi kwe la nabagi kawe. Ya wala de entarele dalima nabari nga kwa ingeba. Asidik ina mo kwan karafu le nyanga ala long fisi barka na tuwa afya. Gut kwa na matawile kaya ala umilkawea ni ala lo arraya nga na mudolo kakire ela. Na mamfya asanta wa isi jayi unas dung. Isa na ma korongiri ilini na manyanga asan yana si yoho. Gut kwa si na ma mainkiritio ni ala karakagile almat ritigi ala nyanga siya jung. Almat eridin alang yang si jung. Yang nama sunga yang kiun. Ya isa korong gulengang iri. Kita nga ini gilingi. Botros nama yang kwa amaji isa jang. Bais kasi johana di leo. Ya nama sing kwa kalajali. Botros nama dok. Korong iri ilingi na isa le duiti. Marani alba dolo. Si jagila nama kiritio na kilma nyoke nga. Nama yang kwa. Aini nga ka adigi koropari. Ina urutan ni asada kifiala muni ni tuin kuri yofogis ide isa nama botro sidonga tionas yofo namastawi

0: حدوك بلاك يواك إن بلاك إن برجعين كيس
1: والله وعندكم أي استفسار ممكن تتواصل معنا
0: إني هو ممكن يسكي أبانك ويدك لا روك أي شيء نما كل ألانجز دي عندك أي كا إن أنا كا إندلني أي
1: نا أي سينا كيس إن ألي هو ممكن
0: إن نما دين بدينا روك كل ألان كل نكوانا كيلو سكان بريك نما قال سكان وانا كينا تراسين
1: نا دي عندك سو كبراي نا كي بلغة الفور
0: kai ngata ne na kwel na alangis dambele aldika in kai ka enga along ko ke nga na samri ngan ke nya le ke nga na na ro ke nga nan kan ya nan de le ko ro ke be na de ro elasi ye na ma inange a ro di embangi na di embasi in karingi yagup na man de le kan ya nan de le ko ro ske ne le tori de gela ide na ma wong ko na mela wo mong ko na mela neide ela ronde ngri nelang ongo itirig albel neide ongo albay tirig ongo ide alangko ela namastana walga yaangko ela samringa nken yaalei namastana na el na bulo neide rontum ke na au na ela sale gal wonko namagal ken dola se adem fialang elekia na nungade kelal ide nama yaangko alba el na pagoro namako ela lang koro ongo kideng rembeng nasde rembe donke ide wonko taban wo monko na masin kwa egel na ji ka alwel alangis koro yani na aba egel ye ide monko ide na samir alam ko samri andi nyaale na masin kwa na ji aylo na ji dole koro jol nabbi yahudi nga bang na kigal samri nga kan na ji asabalom egel ki dantas de kibian ritala ke basa ki bingasi kingasi ki jingi lota guel alang si kay muto nga lota girgel ye aylo nas ine dole koro jol ide taban wo monko na masin kwa na inalanga laiba ilon na masin kwa egel ji aba ni piana igiski koro kenjani na ni viana na kin koro ges jaringi maraka aba ni viana duo kenas koro kwel egel kala mas koro kid ani al koro sala age asa jain kin kise na sa agente aba marakin kinse aba ni via duo na ba aba itiru on walale alamba burti walgal sarele jato alamba burti maraka asa kwasi korokit anni al sarile jato namanin jeng burenti balan jenas ide kin jenga jeng namasin wana ji kela koro ay gisin jane jina drembe az jemba ay san koro jungona az jane na aba wala rembe az jemba wala ka az jemba kin koro kela se ay gisin jane na aba namayin kwa ka alangis ani kit alan jaba na jenas jenga jeng ay khala ide kise ide yaun kai namaje gele ndonde mbelesi namas itirik itirik si pirjenga aldo imbelanga sanje si koro ini na ba na yegal rembe aske ba ela lole ide namakul na kene kirtinga kiye mara ila doguwa mongwe ndenke ndogola kilali adem fialankia nazgal dien nunkela nakamal ila minka raye namagal kolue kidik nama inkabme na dayen uo aylon walgal dayen dayen marambayen aylon na keineke ammo kirtinga wala yegal yengal askal nga ba yendien bele al yen kirtinga ide na ide taban ide ye uo mongwe alankwezi walgal ya samre ndeng alankwezi na masin kwa kalas na ji egel aljo naz din do se a uya ire yangwe na masin kwa ka ka duo asa imba yangwe galide na masin kwa ka sa alum kila oskela kinga gal duo kena do ke ban na mara indo dinga laiba illole yangwe kise na mas imbele se pirgem pe indo ice iwo wala ella ke abotorik wala ke nga ke abotorik imbele se ice iwo al ye ke muto kele na rampine yangwe duo itanga ngaliting ella ke tezin uto ha urel nang uto ko sen as bien uto ta rasa ke banela yankwe na masperi jempera belasa duo inan kwal duo ke na ke banela duo dinto ngisi tala ba ilole na madok enkwel asan seje in kain aba ilong na duo ereling el na belenga perja ke relingis inan kwa egel alamba dok in seje na duo ela uto risi al kwa longa dian uto wadi ke ngal indereng al duo el na al dedik fi gisi ba se long ela aldi eral ba dingiri nes fi wala ba jumana kwa os osandi kwa wedi ke in kirte na loto kawi na gelda tiensi udigin yersin banji mo kela kwandio na dori kena ela uba den sabba ina lampingiti a kidig na masiyese kikel madio ilongi yese aljagi la kinungi alye kia ngutu wa kela pi mara ina langaiba kela dinga taban kela se songangi rasa iwe lele se namagal uo mongwe a kela ensi asa iwe doker a akeba kela ensi asa ina lang iwe na ela lole yankwe almensi ye inkwa egele ela duo alkeba ndinga laiba ela bele namasa zonga pirijanga ide nama deng a de rembela sa donga kia ngalke ela tanke korobaw a nama yesi du jundi namas jenguna ele ki jerinya alba ele nya ki jeri ide nama kwadi sibulo dora egal namasi ngwa bitarang ala bowa al duodi ke na ele duo kase alba isi long a al ye na domandunwe ela un na kwi ngutonga nye tinkital ka a kela nyetting alba el na istawra tara sinja duo wala ken ella kan aba wala kayen kwa la ba yenan yahuda le kinan samira le kan mara na ma el ken bela ko imbela kital kadwin ton ninga innen au a aisa ba nyetting nan tawra nan ja mara duo si kalin a egelal duo ke a wo a monga lan kwa inkirtinga a al ken undul so to bu kwale kadwin tabun na main a kisensi alba yenela mara kise a aila se be in kalyo na ken uto agila na ken pirja agila kitasa ka se beleng a alba ye a kise na ela mara egel ide kwadi ela lole na ma na kala se yelan ko na de garra kran kwadi na maduk seke a kwadi wala ga se yake ba ide yan ko na masbeto na masjawla na elle nya do galbe elle nya na mas kwase dog nyetting na lan kwa kwa ke elle na mas kiwe na mena sang in na lan ko wala galin yan ko dembele kise ko ron ala ba alamba de lo ina alba embele ai alan ko na kegel ide kwadi a na mas kawle mara na ma ilonji aljeng a aljeng di algunos quasi unse yamen quadi unse se baske dus kawe na quadi unse se galba ki sense a se keli a ide quadi namas kawle namay nangen na ayalan ko onna kagil ay kise la ke ngutu akela ngina na pena kwali namas kawle alba ke nge na kume se an ma kume na ye na ke ngutu akit na ke mbela ki talba ye beleng ke la banyet ngina lan se age ina lan kwadi namas doktor ni kawnge ndo gosis elle kawnge albas wosi elle kawnge namas ke la kwadi se ange ke la kwadi nama dok dinga se ke na dinga se ake ba ke la kwalba se ke kwadi namas kien wajana kabilingi naskele na kwadi nama galla kien ngutu ke dal tarasa ke magnetin kien suronga le alien kelu ngal kewena korron ke neskin suronga saken kawenge ela lole na mena kise eyalan ko na kegel abayei kayen sargi ke nalan ki kayen ka wona starasia na kin wajana kwa na magena gela elan ko na kegel abayei kise namaskayen wajana kin se gis eting epero so ke brai na namagal seteng uro namadok einga nas dayngal din timenga ke brai

aso kebore dosi inguna inga tani lole namar kwa le akital ba kay nase ke kisense namas kayungul nama kele namdi kwa di kiense wajana kabili nga naskele na kwa di galal kay ne tin ki nguto ay tin sergian kay ne ki nguto ani kay nan korono kawe alba kele ne kume nama jingo do galba kile lingi kise nama kele uto ngase beleng al kise kin kwator ngin kele kamme alwo monko ke alang elnes aldinga fe yakin beleng ase dinga kinsi kise nama kume na yenge kem beleng na kwa di sigalna na si tinkien korron a kela pase alien kawenge dok ide kwa nyetin namas dok inkiwe segan duo ala ke basa kwa se korron a pase del dindio alba yei al tori giskin ase alde kawenge dombor ngale al wo mongkwe ke langela wo isa mongkwe ke na undul wala alang ela ki ngakse soga tabu kwa le egel nes ki ngase kayen korron a paso kise alba kele na kagul namas ki di ngase kien korron a paso ki di algal wajana kayen kela si di namas gal efero kien utoa kitel kayen kwa di gal utoa sergi ya kawenge namas gal unse nga kwa kelasi nyetting namo unse nga kelasi asa age kwa ki dolba ki enjuru nga teyage namadu ki enjuru nga le gre namen nga se anki sense ki mbelenga liye rising inang alba diye logwe ele wong ne belenga di se arising ki seba kelensi rising alba kwa kaina kawenge yenang ake nga ba ele sale ili ake nga ba yeba duwe ne elnes kwa yenese dok inkal nga induo al elnes ki nga se mbelenga al uto nga dig au isi nang kaini induo wala do ki nga kanga ba ki sense aba ina lomba le lompi ki sense dok asanga lomba inang alangis kinga sikwa ide kwa di kela dora namado kele na nyeti inalang yesi seke na ide le ke ngutonga namakwela dokala ngin kwa barnga bi abaka indeldin dio na ne piana dok duo el walgal ye domo kwa namado ke ngina dok songage namado diga ke na barnga ngirige mara namatore ingis kwa ye ine wo mongwe ye domo kwa ndien iri domo kwa ngiri ailong ele ngune lompin den suri na dok el na bonus kwasi belenga beleng na ilole na madoma kwa kerga alke ndoma kwa kerga ndie njalom kideng na magal kergeli marangal kergelge na madu kwa dinga kein na lompi yesi belenga in ene al bonus kwasi ina na boade au isal bonus bo kwasi al utonga ina na na na kein na madu kwa lalangi sin kwa ilole abani fi torik na ni pena duo el na unse angis beleng gina ni fena duo ilong na duo yoro din te ya almen duo ns unse kwa ya al ridike inang elasi na ilong alan seji inalamba seji inamado gesi jingo tole na meskense kwa itar gal ilong na korongi na sin kwa inusi inang ala baba inwal korongi elasi damas dok enjoy egel na dok aisa jwa den korongi na ilong elalji jangana jawa ela wona ji asa songa jongana jawa ben jame jisi aisa adil inang mara ela lole namado yesi jingo na sin jwa nera sin jamal korongi egel korongi ay doray ye namas dok ina ranken utonga tarasin paro wal gal gis den dora tarasin paro ela lole liaji inalang nama kilma impis enkise in walbe inala liaji banke kilma impis gundi nama kwel na kwel ngisin kwa abadung ni fena duo el na domboren dio ges resingo ya domboren dio ges ken aldinga pia na de nga rato le ajaranga ba dok bato le ji ngo tarasin di nes ela lo si tesin paro alangi de nga ranjarang egela lanji ki kilma impis injaing e kuy nguto akela di kala wa alsenga ke na maradi kela kein akela alsergia kein kimbelanga nyetinye songwa ngire dok nama abajola lanjegines jumo nama kile kein ide nama ide yohanna le jo yohanna ongale illa yohanna ongadeng aya dogle nama njo na den aya 30 le jago kinyeti ngina al ini kul nama lompia al den ko se ad devia wal gal ken ko te ansi ad devia al el nas in kwasi in longala ena duon sur ya joji abasa jaluma bangi njo al yalba in duldin ko ene ki maraye nama lompia na kela jalumina ngela nas ken kwasi ki ngutonga ina mbelenga ela lole na nama ko ela lang dok in kwa dobe duo au kilo barektara sin kai mara da ngal di inal kai na ka ela una da ngore al dinga kinsi kwa akele ba sankawa na kwadi gal banke nando kelka me walgal kwadi na magal kel baru wale na sinangi bi na manen bay ndombor kerse guta baba ndombor insiba al evel diene el na pagol na dien worre kel bi benes gut baw ndombore al bas insi gut ba de ling kela na madok kwela la ngwa kela kwa kise ay skinele nga balan ki kenes jeng kayen walalan ki kayen del dindio asan uto ansen akumo walgal asan uto ansen kalom na ma kela dinga na ke dulun dora adden kawe mara ilole kinama ngwa na ndombor
kore dombali talba kena kuro alambo kurgulo tarasindi ela un asan kem peta kalum walgal ye lompin kem berenga elo ay ela un ne domboranga kin al lompi pia a songa gena kem berenga kin dio na kem berenga simo ke yin nan kem bela kusenga ke yin den dio nan kem berenga woriga ke yin nan kem berenga ke yin ana korro ngage elo le no mara in kwel dombore ya kin dalba se kona in jay walgal konas in ke yin al won ken dombore ya ge to doksi alanga kundi ba alambas nyetting gut kaw tara sinding alandeng ara inkirengel egel indombore kem belenga simodio aina aina ay beleng na indik a kem belenga kela simodio aina ay beleng na indikem kusen kwase ay beleng na indikem kusen kwase ay beleng na indikem woriga se ay beleng na indikem a korongasi ay beleng a inala ngalandeng ara tarak to lekarang a dombore nga songale maraba kel namas dombore to birle kuiti a alanki utonga nyetindeng ara karantaga a ide kisense basengelum bara walgal barnga walgal orren kwa kwa nyetindi egele ela lole in u inalang alamba konjola ke nyire karal kaung ela unaji lompisi a ke kora songa dok ajurgulo ba yejal ke torat dok jurgulo ke dorato ela aljurgulo a maning dok uto ngade ke ne dilo tarasa ke ba jina ma jay nasdele putton jirgen wala jina ma jana dele dil dolo ngan jindeling a walagal ela u nyetting inalang ye ay ba kisense na nama in kam min barnga a soko kidal undula ke la soko sabitul nes kwa nangi dombre si guta sa baba mara ela belesi a bondi marambel na dombresi wo musandendo wo isandendo dombresi belnas goodba tarasindi alanden dio keng tarasakit barang altaras geki sense ayalan jundi anas jija nas jaynga jaynga so ke samin ke boray na ke boro patay na magal asikir keng na do unse kirsin

Wara kwa donga gani asikiera na ndui ndonga di elefago ki gavala gisaming idina arka waring tulia kenga ba ila sabba kunyi gisba so idina kunyirin ken ko jajaba yenge ine na asa ine sa unga ba na wada gwela lang asikiera kwa kisi donga ani al waring ndui arka di elefago ba donga gani sunga wara kwa kala ndui ndonga di elenye tini kwen fago lo bilo it al bibang na kien arka nga dog na kien ko nga dui le fogul oto na mado gwela lang ining irsingo kisense aliye ine skido kalung na kigavale dog dain sol si kanga na fago ba as kalumba matining dinen kien ko jajangage matining dora ke as alumba na en na fago kitina lundul ilo ala na mado gwela lang inwa oto al kwela lang kila kwa ngin kirsingo wala gala lang utwa kila ang kirsingo ati duo ke na kwasi kariluiti wala gala nina alinka mingasi kwasi alfunti ile duo aining sunga tabeng indeling wala gal ko je yang kila ye sibulitia ato na mo wala lang ining irsingo ki sense ko kita daki banga ben na bago ko iri bagiri memba ferraba nasdai sa wakil kam na mo ken na kago ne kagil ko akira lan si ai sing kirsingo alang ki utonga wala gal alang ki dora itko inti na ila sa saiba alang si duo barasi lafunti maranga sa ila sai alan duo kingi jaw ai san jisi tabunja bano gi ki selema nazdan sa wakil kam na magana kago.

0: Barafatagis amin warre kwa kise na dog. Doga kan ni dying soul ni malen na fago ni ma jago na warre kwa donga jani na was do kousingi na ki dying aldin tebunko.
1: Asoy na barafatay duin baratola doga jenes ato do kera ansan kaya aldin asi tuika are sangalan duin donga diele fago lo bilona bang kwa kitna abokonga ya isibonga na kitna abo komungoi ai se bomungo na ares kan do galan kel do kan al dinga kita ye ne ke ko je jaga daing darang an do kel nas taraska na ki parai
0: e asoi barani mana do e orre ko asi do ngai nan jani orre ko ki se ka do ngi ani ko nyati ni ko en albel na bago tanya gin ko en ko kidel ki ko iri bagi na ban na bundul a ko elo to alang ini kirsingo idin ne ki daing orre leng sungas kang walagal jainle alkang insikang inu kwa kaying neskwasi sa sunga kalvuntia baranima jalfun wala na maki kwaranga kuli
1: sa sunga ke
0: kisense ating ilon na juruan jingi ere ating ilon na jegilang ere ating ilon na jainging ere nge kwa ning kaying matining kwa dientong tulle ning kwen kaying dok nama kain nas kalfuntia asang kalnga ato kainga nasare kainga umuman kira nama kuala nang jago may din nas gwa ati jijang din jayle oya aising jawriti alang duo kir din jayin si as lafunti ba jago
1: ki baray na barafatay din na dayin darale inke ina abalo na juriti aljani
0: na aljanya
1: na dogal jayngiti aljanya na aljiyo kaja marankin ilungi alang di basne enjoy aisi jonga aisi jumo dola kende ka kirege inen bahaddo marang alang ji duosi injira di aljanga na kanjiu na kang ungi na idi na longa di an duosi dok sunga nga jire yeli ataga riaske banang sinkwa marang abelo na zegin su jaji aisi jonga wala aisi jumu na mahaddo dola ka kirege inen jibe longi na khalas asidenga fu jumo marang ina lom bala ma sa ranji jana nja meng na ji ka ja wala nang do juri nga jingi ya ji ato isa ba janal juri nga nang jingi ke la du ndok sunga ka ingi
0: ki se se wore kwa ina liye na bara ni marok ini alivia sunga skang insi ki wore kwa na surunga ji sa sunga kalfunti ati long na jaming erengi na si surunga kalfunti ati mushinga erengi na si surunga si kalfunti ade ilona duo utonga den jayngi gena fia na zusur nga si ilalo len kalfunti na ko ela sang duo den jayngi ken koranga si kalung nyet ni ko en kiken utonga kulingi ine daim barake wari ndogna ina rimmen via daim bara nana takriban inkwa elasi tu so sa foliti bo wala gal kurwa sa ke ba ilang alang si duo bu duo si ke uto kit foliti al denjen si ulen fi ilolen kana me wa karuk al e dem belesi e sunwa ta gatin is aming doing eren kang ina ka inang aming idin na inang idin aming duo nin ke nasingi din jangin koranga jwaba na ma jere duo kersi ingo ile duo ye longa sa wala as longa ba na ma el namas dembar elasi inkwa in filan al dig au is inamfia naji ila lolen ki ila duo abrisingo ba wala yasi lomba siele o siya bembele namaje ila bele zineti na ferrafia
1: wala delo yanigiba
0: egel matinin se matinin siya ba ilo nama sasunga kojojani awle barani ma nama do welalen inwa duo nin ke do ilolen nama duo jenas bele kwa dembarangi kilul kamin na ong na
1: magkakalang kung na magkakalasi dogdong brakya na yar denga idin na in kamang abad dog jumon na duo kena sunga nige salen fihel liya duti dog abay lon na uwas zaba na magje na ma na mafakiran fiden juro leng in duo kang ina skwa ba ya ad nyanga king king marang aslom ye idin liya yeside ina alkisolo in kamagira na yesi liya utonga sungwa jarti den juru leng eriyaliye kwe lalang alanga fiyam marang ye yas erringal bay nerang alay ba den barang den jayengal ye lo
0: ki sense indarang anama je wala ang uwa ba na kilma sina ine jebi na rang na ines den sursi hal in lo leng jial duwa si jiho na duwa di mbele askwa ba wala gana duwa si karigilo na joto yung wazan den ati jome yani din jaile kagisi kwadia kenes wajavi
1: ai wajafe si din na yele aba injarte induo ka buluna na afi wala ye kafi ya nan liya dem barale kiren uto kela ame baye mungkin nan ngene do kersi jihu ya nduo ka
0: ye
1: kwa ken ji na din jaru ye kafi din na kal iho maranga sa iho be ye ba kwela lan bas eri itlon aliye na din jaru kwela lan
0: din jaru fi wala galal kwela lan fi
1: alan kwela lan fi ya
0: fa kisense kinna mazilon ninal duo dengi si jundi na duo le kerti kana magalingolun kisense iloleng alan kaka ala wutka hata gelding ale kwanin kayin al kike ngangnin ala bang wala ganin tige to bannes lonvinyi do ko la san kin do lan ba ma si lon kin do la si ay jurmi ne kien kien koran aji an si kien jurmi ne kin do la ki wuto ke de yin kawe fa illole na ma do ko la san kalun abaki tulingi dimbar
1: ya wajaka
0: jua ne gena sin jua ji kal alu ne kin do lan din amal tulle do iti al welen karo gi in
1: alang singjo
0: nya inde mufta injani alang karo sikiru in dora ta gargi alang ku in dora ninja ile jitiay ba lakin ko adin ka ingal nasin ye ile safi ba nama jani na duo kerdi jiran kersi gilel in filanin ken dogal nan jamal kurni ga karo gal wel fa ile jitiay ba alang
1: din la ye jitiay ba alang din bara sa jiwo ina al jeluna do kin dole le ngari serge ken din bara len to leke jone na jigona ilong alan ji jona ji ngo zat ana ngena lom balang duo ker la jona na jana jona sin jwa dum baraka wa ngi ingo ka kin do kala nden jen sel oluna sa sama tarase marang al gizul ngi idina duo ke ba se rinyet long maranga bas bara le iwiti karo gal wela lan sin imba mabung enal jikin do lan ke leje bu marang ina lom balan ji dok jona duo ndola to lege na jikin ana ke balan injwa lan ke le yendo ki ka ngi na ngi ne ki
0: e filan an ki bendalan fa ilolen yet joni jige ki musi sunga kansa inno al duo barasis lovunti na jola san jalo le duo de ri kanin kuyo na kanin le di na e kwela lan ki ken kan gensi inyel le fa go san wala kwela san kafia kininin si dan bur sunga kansi kan wala
1: kayin sa sunga
0: kise kise se ki uto sunga kayin kayin jayngale na ma ilong atiki ngwal kwela sen kimuto ngasi e kayngo badalan di sursi wajangale jingi ko jojangale jingi ne jundine di sursi injay inu jaj nyokeyan matini jika kire jan na jola nang rija nama di mbara la si jingo la kenguto ngasi ko abana ma jangane nyokeyan di balle la nyatin ko enjabun na
1: jola di na jeri juru le ngasi janji di ndokala nja taras la ji la bas ji si fasel longe nal do si erkele na kuyi kayana kuyi urni
0: na to en yani
1: den ala lo jegil di na yel ya lul kamel la ki to la ki kile na donga tangel jana to bu fasana ye ko an kile si
0: jesi na jena na jena duo kerzi yi na ele duo la ila bulo ba ye ko tan na magal duo ker le je yani bedel malnde sur du jana ken tari nga fiya na ma kene ila rinde wara je
1: ay ila rinde wara je
0: asan ila usi bulon wo mungkin na gal jene duo
1: ki fiye masalan
0: ki dora ila ina ke ba liya gana ila sa den sur ken mus ganyi
1: na mas nyenge na sa son tare ye yakin abello na ze dimbara se ita se aba afu ange na jilel wala dola ay kendele sa son to le idina lon fiye ki nga se dogye ki nga se alfun tigisi kulusok marangye kwela langin sutrengi fi alangisin jan alangin utonga nyetling yakin ina lomba na insanin kwela ngane fi dina lomfi yakin tafasila jangin insanin si chatlon si yakin kise ye logi lor bilot na jane nangin anziren fi ilo aljiti ala jiriba dele marang insanin kwe ya na lo na ji tarazani ya bagni fi nyalan dile sergi dikrang na ila sasunga taray na ilong alang kinghutong asya alang kulo alang ina lom balang kieng ina kan ne long alang tagir ke danja ile
0: ne dog yani ina long dog masala madini ina long duo ke lana no kwa toga ke bana kwa sanga ke adis e duo ke neski ina long duo haraki kien kwa ranga sa inye ki tulinka ge alang ye dele kusela kiriba wala hindu dele kusela kiriba kwa ranga kida lang kie kuro yani dog ijawan suara kwa si jo idina matinin duo ke na kwala len dile na fela ginji kora gidalan ke ile duo len juro asin jalum bana ma janna mina jang induo si ay siru de nga na induo si ay ni nga wen induo si atiki in awi manin zile nga imba ila long hata tingi long na se ke nga zangin jo alki gavale duin jaying walagal ina ila jurgul ba ila
1: do marang ila leki se juasin jinna sin jua ina la lom balance nyet jalong duin jaying jinna kilman dia situ la sin jalom ba marang ni sin jua ki dagin fitina sin jua la la kala wal balang ki muto ngasi chet alang gindeng jurgul alang sin jalong marang kajdu waga sa so wel marang dang jang alang long jia yendel nak kire jang yana ngena lom balan ji uto nga sicce jang o sino jurgul di na mun kinen nan janna jurgul ne erke na yesi tulasi be ire lole
0: na do kan ko ga inne ko azi yani ki karigulon wala ki kaminden do ra kulleli yani duoni kene ko lan dile eri baw wala gal disin kene ko lan baw na meski do ra itkari nege dora
1: sulle
0: ne zingiya jaramba ila lon king uto wa tiro galan ka ngi dene sugudle kar da ti duwe nes ko la len dile ki jeri wal ki muda khala di mere di gis kwa ila lon walan ji u jawsen kila si o ya jawriti wala ba ilon tawal na ma enjoy bel ne zundu ne bel nga tulle nga bel den kilma idi ne insan kilma si duwa ke basel
1: duwa ke basel lon idi na aba enjoy alan ken kwa keranga aba jumman ina ayido den doral ken irona den reduiti wala den tarnduiti duwa ke babara sanefe anan sibaiti tok dia jande ke kirara jang nan ay do bas betel den anele yekin kidan anele sikan na madonga jeyi na ajani
0: na madonga janin na ajani
1: na ka jaw na soka ken ay bendeleng na do wala ay kendere na ay bo na ma utonga kitile amma mungkin timilal ji jolan jona re jago tagan jago ba na bibanin banki na ire rile na ne ba wala don ata ganin juro ba
0: na dok e kan udi ke dok e dimbele lolense na dexi kan dok abay lon duo subu ke na subu lolo bio bodel malan di subu les e dilo jaal jideng injo mi jawno ko asi totok jelu in duo to ka jingi ne duo e den juri nga jingi dere aisi ongo ne in duo yani in duo ndo kan juzu min uto ngel ga di duo ken yani duosi karjulu aba juma masala na ni juma na jidin kelmato lani bana ma juma na do juri jingi ngama en jwa en juri al long alan do ngia ila kan do no min ko
1: jojage idina dielon fe den tenge kero na en kwa jidon real jegira ina la long balan kikil malangi sin ina la lunya lan do ngia marang alan sin jangona sin jwal awnas long fe naskerni
0: na egal le kikil lan sin an kaula wala ba bele yani kalka masalan duldin ko yalke
1: duldin ko edi naji e risal ke kelma enen ane jana ke juru nazirnga nakinui aliyena jegila ji manato liya utonga keranga jarti lala ilun yalan duinkenga ene lunyi bayina lan denkenga yani utonga ke lase ket ne la nin masalan nin ja marang abelo nas jiro di nungi len baj se jangna fi se jangna se njwa lala in duo in riyala allon fi ini al onus den wara gini wala onus kernganyi marang ina lon balang injam lala lala inde ngala ke abalulu yalan duo ke rinkenga marang kinin ko jajo to sa so ke nganna ngena dok subu lo len ina liyena jijo ina juri wala nan masalan kwa subu sunga ina ke ina alan ko dikke na staras kro di bambe la la la ina la lungi balang inin ke ngal lungi alan do ke rin ke ar kila nguta do sunga ke ina indilinga sa sunga
0: egen na ile enda de surzi ka su ko je jan via ina
1: kila ko je jan
0: na si idin zi via idin na do ko adinga ke in wala jalunga dinga ke in ali le tile enda la ma fi abo wala kali le tile ila ila risas ke aba waja isi fi na abanya
1: a genena
0: rafi ba
1: alan tarifi an sileri
0: yani erike rafi ba wala kaman den surusi ina lo ba mungkin nan induonde en banki din to ganin ba mungkin nan induonde den ke uto ma se ke den iri ina lo ba ne ki na ma injo karo garan ba ona tari an ona oyingi na ona oyingi
1: adin
0: ke nga adin ke nga ba din ayu eriban fiya
1: banen fiya
0: alan genes ne ila eritingan se ela le dugya wotai atiji jona zen ila kan no min idiya ji duwon hamti wala gal duwon ken uto wasi
1: mara inye long ina
0: ji ona sigela na ila ridi le ro ina sin wamba na sin ridi lo
1: idi na ji ne mbay long ina ze tarrege na jola na sin jana dosi zome mara ye duwe le ji sin jalo mba den kel malen yekide en ila ali ena ske ye den kel ma fisi na den nuyi lo se fisi ye ila lo idi ne yekide en ti ila kuro ye long inti si kiden itingi la maran sa songos jamail kuro te ena long bana do ena kulu mana eri jegi la man jamail la la kalam bo o na karog en tare si a na o na karog nas ela mungkin nan nen ja na jona zela maran en la do wasin kuro bay na
0: di wa ingeri sa di ko on ke glo gali won songa ngere dai worelin yani abon lelen kumon wonin abon lelen kumon wala
1: idinna kadu nuile ngala lu ina abongale nin sunga kumu idinna
0: kisense
1: sa sanga tara idinna longa de yanga nan duon tonji odog na jegela ina ne lomba lan jo la la karo gala mba o mungkin nan ngini nin za dog din ton sources ko joja jela ki do ba endog na sin jame la la idinna kasa amba karo gal bo o wala lan go nas ina risirok el anki ko ngani ka na mungkin nan jumo na ji do la sunwa san janna gud ko ele na ka ko ele na jam ko ele maran ji dinu ni cet banen ile rirak ya si din barak ya na ila en sa sama ko joja kay ni tongale na da en wala na bundilinga
0: na ko ka indo mungkin nan de ko guda fi abu ki de en kelman de ngereng do
1: ye
0: ani mungkin nan sin ya si kelmo kello na en ko ka en ri ya si du ele do gal mbo na si ela fa lazim nan ni in ri si undi fa aba ilon dognes ilasi futo ke ya awlawiyata al duo injamin ki asa awlawiyata jam yani ki muta al war kwa ge mai di jagil ka rine zisi dile war yalan jija na ka rine ilon na warai ba
1: ya ba den tim ela no lon fe kwa banin ela na fago
0: fa kisense na malo in u sunwa ngiren al duo kwa sikari luiti wala kala al duo kise uto kisi jona dinjuru kwa lenjarti in tunwa ngere do basin palti inu aseje inwori
1: ye
0: kangi idino jiami lonas dilom fire seje janga ari la siji war singela na din ila seji jara kenin gine njen akid lom fire ngi bela ngabe lon itile
1: nas gine je
0: gine je sunwa lambazi
1: sunwa lambazi
0: fo in erika gine na sunwa ngere bo joni jigila abonga ki amonga koje janga sunga ngerbe ilo foita
1: dina tongale sa sunga koje
0: de zak de yadin lo no dog juro duwe na ko le sangi an ko je na den tongi ko amadini jumona wala gal ko en win tongi ko anme ngengle eri ne eri ne eri ko
1: sa sunga ko
0: ta nga unga se filani ko esi nia gingele a mu filani ele juse ferre le je daro ko kin ko asi so ko te guan lo vi ka ene zja ya si den jale alang en fa ilo len no modo
1: ko ne do ko ta an sungi ngela dok sa so lo nga de an dok ko de matin ngine ngene ngene ko la la kan ungi idi na yedele den jurule ngi jarti kan ungi ne nen kay wala yi masala nan ka gi ne skay ni ker si sinela kele askalo nga bay dina
0: mungkin ngi le duon den do ay ari den do kindi
1: arage ba e maragina lo mbalang ina zeye na ko nga kin chet wala arage ba tori nga kin dinga ko ranga gena dinga budinga ga marang itay sa gisi ki se dimo la gisa ne fiaba nen ki ene masambri jebi
0: fa filan zene innan dog bay lon nina duo din juru ko allen jarti abay lon na iya mare janga wala galna dok ko kit kay ngal si kien dola si gwasen na men jo no mus filan in kwesi innan kawe kasi do galan bazin nan ka fa ki inalon balan ko an wata len dilo karigel wala lan duon rile dilo jargel yani bay lon kidin ila
1: din na su wela do ganan kawe den su we tiela mungkin ne erike do na kwasi kelma qur'ana singu ila len su kisi asi tiki amaran otama ke ina sa sun otara sinye mara idal je ne ke ne kamala la imba imba imba aman makor nga sur keria zaka na kwasu lo le hal ke ngido gabi no sur butiri ngido belong ina lang bonus ane ba do sa sanga tara mara ngilong ile ri ti la ile lon fi ni ile belong lan ke as do ge ne ti na ma hado
0: ile belen se ki se dai wore len ki uto skang na sunga ko jojange dai jale ne ke ni indelinga na dai wore len ne ke ni indelinga fokki na mako wore len ki uto nga si kaka alan wori kawe duwa si ken jangare alan zelfun ti ba duwa si uto kidle alan kare juli ti ba alki nga ge ba idina abaye nsdc kwa na in long na sunwa ta katin jigila eba ngene sin gisi kwa ka asira yan wala se eriyan
1: na wayan
0: sunwa dik o is in usi ainin ulo na ainin a maran kadun sa bangare ngulu duo na mas kwa ba akit den timba ke alan
1: alan
0: na sdc kwa fa kilo kila kwa ala ke mbadan wore len alan duo eri ti kelami se la ke awara

0: Ya kila watanga sin ya donga dia mungkin alje na ma duosi ingo wala duela dok aliye na kwa dok belese si yero wasi lomba mara na mas sigilin ko tirja ya sigilin ko aliye na zaya kale la na ma jena si ana sefa la na ma jumo na ri ida e bali yen dengen kai na den fakiren kai na kuma na eri ker le kriya kor ngalen ina masalan jira na sur do na skor ngage
1: amman ya la kigis kwa na kigis kwa
0: kigis kwa la la kasal gisane kwa na jije gilala la la kasido gala gila ba maral gisane kwa na yani eri sabi take balan den
1: sane ki yo amala ba
0: ye
1: e yani ki sense wore kwa kiran udle ka go na skwa surma si amala kamwa ba wala gal kushin ala kariya ba wala gal kujin ala kariya ba e wore kwa kidiyam bagi unu ki wuto ma ze kundi idine ki abon kwa kasatan abon kwa
0: jiskamin kwa jaja sasan age
1: eh abon ro kai maran kulage ba maran abon kwa atonya alnu duwonton finjal diwo jagila kubai diwo jagila ar diwo jagila
0: karagale language
1: yani liana ma din juru jabonna ile lolen ja fa sabadal ba ile duwo duwiti nama jolalan inderen tabu jawi awolin ati junyi ati ajunyi baliana ma injalan ba unyo kikal awuna kain utonga kain juru utonga kerngaleka Ato kangen na ila usi futu ajel ba ati duwe nyanas gudi kiwi na den gardi ganen na ila lolen kilma jawli ci ba ala ngin jwal karo anne ala
0: gudi edi na abaji na de na good night fali gerdi ni la ji bunan jundu na jamen lala insalan an wena arde nga insalan aw na rimenga kira ngudo ngale ngi do ajeri ti bayna de na la ngato ji jona dungi jalon na du ka fa edi na mati ji ila duwo do gede en good fia na kiren gudi la yena utongas iwi na ila kira otanga nyet fogul
1: Fagi sense kina mai long asan wayinga wala gal algena kira gira in kaminga ala onus uto to lenganka inaka oto abe lone induo gutfi ana nyana tuske hilla age wala gal nyana silla den gusi iso age wala gal somnya gibe el duo si futtoni gwenje na singe je somne ni jo kasira
0: nan karo kwasi
1: nes karo iwi mara oto abe lone el duo nyanga nes doling ko itirgela ila dolsi jiwas ila dosi mun ka bas delo jalum jin dolsi aisi sugleya banja ne ila dosi kari juriti
0: ni ri
1: jawna kari juriti mangisin fago ila dol ay lola sela halanya du gene
0: galan gene sela
1: batisin ya nya bana sela ne yiziki jani kani dok na ma jawne dinga janni mangisin fali maran oto wore ko abel ne du nya na naje ngene gute fi ay wala gal na nya na lotu lele fago
0: duwa ke wasin bele ay som le jiyo na ja
1: awja ila lola tawas kaldibano kuwa kanni ba ay som le jiyo na ato lakin maran ba jundi ne duwo duon tonje na ari nan je inna masilon jidin suri kanta ben jono jola san kwanta fasila jalun ne jola san king e utonga kwanga si jalun ne jisigis ko je jama fe idi ne jidin suri sun marade ri jingi matenin do to ne duo ari ho
0: idi ne ki juro ila do gajjo na fakiran jaw manin jumon masala na sursi tabun wayela
1: ma matenin duo je na ari ho di jingi nama ko ala nya den su si ke ke le risha jem fe nan hagi ge ba le do na mel lul kam na to yin wala
0: wala nan matinin den bara nge don na sen ko agi janine
1: agi janine en yi aha adi ila le gina ma jel lul kam gi ndu ay fi ana ma do na su si waje jaw e mugi ila waje na gi sin jisi tabunje ke la.

0: asan dumuna ki han alijen jen nama sunwa tarai faki lole unu kile si fakirin ka iri tulle ase dimbar iwi kai na nyangana siwi guta alage e kim mahara talaga sa kwa ki jiwi
1: kiwi
0: alan jona si jiwi korsi ata iyo iri na siya fia yusin jo alja na dok alan si asan guta nga kila ang futo keren alkwa si uto nga falit ya
1: sa uta falit ya jina siya longa di angke ngina anang rdigi na kere nas duo tong na nyanga nas iwi na ke na fe ena enjoy ena dan buru ena ye na ken bambara ali ena na kawe wale fitinga ele si gel gi ona ziwi elon di mbara se dogana nje na si sa sunga ye di na jili ya ji kwa sunga si ra enjo marang aba elon na ji ena ba jilon kwa ansor ji ai ja na di enen ka ngin ginja ngin ai du ina kal wala nsin alung na ji ka jawe nge ila nga ne ba marang asing ila jiwi ina jiring gutala ye na jak al isom le jiwi na jak karwa yang ona ila so tarasi
0: fila nya ne ki wara kwa kwa lan kille so futo karing atin ilon na dimbarang erdi kel jami ho kil madok ani ala nga imba idin na lom fi duo bi duo si ken du lin kwa kul ken alfia duo da do den nu le wari ba duo den
1: ni idin nan joye ngi kwa kul ge ini
0: ngauja atin ayi ari ile ra di nyal wal di mara sini gisro ge ngi ki din ti yalla ki lolen na ma illon wore kwa ala ka ngi skan kil ma si te ga ja ngi nas di kil ma jalli go ja ngi di kil ma itte jawi ja ngi nas
1: di idin na di ki kil men ti ndogal otanga si je na ki nu ngi dem fes lon fe dogero ge lo indu mana tu ye kise kalang a ngena ki kin uto a kin san sin ker nga anye de nja ile
0: abaji e baraka e go e se ndieli oto ile reilal indu kan zaka ko kar in ye reile kan zaka nan ba aldo abaji ki seje inen seje li akid
1: lo edi na seje dog lo nga dinga uto nga dinga nin el di nja ile ingne ji di njuru len tori ga jaba wala di nu ile nga nja ye ba edi na ye dem bajal inni kise inni marange ki den team ke na inni alan sin lon din kilma in bajay la ne kies kise jolla lan sin uto nga tulle nga jawala irgi ti sinja dina lo nga de an duo abe lo na lo na lo fi uto nga ki baji ni le abana jumo ne khalas ina idna tawiri jegi ti na ko ase ko alo ba marang italia na dog itire les gi na kya mungkin ni dog lo fi la sel ini na nin sunwa fi na ne kwa ker nga si dog yena dog ale nes mid den fi na inni
0: ila belen se ki se baranima ila usi kiro ko len den so to bu ko ale sunwa kirsimo alan kai surwa si ilo len kuro kani alan utka abonga nana in tongin jon sukundia uto ke sukundia duo imberen alan ton jaw no magal injam jalba ila rijon ni nas di barake jalba jolal in jalu na di bara
1: jalba di na di bara mate ngonyo ngona sela
0: fi lan jiro jonyo ne ki jonyo al ngam ala ngonyo idi ngay ba alan badal ni ko nun jam na jabana jongo lolo idi ne inti na jengosi ne lomba na wari ni e ki gwala tan abo udo so ngwa kiwiya idi na dai ngore ki sense abas kayna abo kina kwa uto wazi kari nga kuliti ana kwa ila namba juru nga lesa songa rake sengkine na tonga le na tonga nki wata nga kila hali ene di izaka neji suru di nza ata asinja mbali jide le jane neji duwan suru le jane kinso nga kwa jarte jile ila kisi zutum ila maana tujio sila duwazi jutum zato mungi nani sare nasi mkwa
1: aljo
0: ahana atijio ila aritina nji nija nasi lo ijumo ne jona kero korola si wala kal uto ke le sikul da mun jona deli ni matinin tonsin itti jumo matinin tingwel matinin tongson ko fa ebul ilolen ne do kankel ma sunwa ilolen kangina ka da kangina kagil ne do e kuran nas dain dain sawa kelkam nama kayinga ne do ilolen kirsingo o ya din sursi ay sin jawrudi atta tin ilona duoke na kolan san din jansi long jidin sursi o ya ay sin jawrudi

0: Asoy na barafatay urre kwa kainsi dog nasdaing aldi tabung kani. Ine nama dog kwa lalang urre kwa si donga kani kital kele ne kogul. Ki gabala ya bo kwa gaya ne ki yon kwa na iri nyenge. Bara tarfuny donga gya ni sunga na bara adam dogi donga ani na nga sikir jenga bara shakir donga gya ni bara malik. Dogi donga ani bara Khalid Isa donga gya ni sunga bara Ashraf. Yusuf dogi donga ani bara maman dalang donga gi ani sunga bara Abu Bakir dogi donga ani ajana jago bara asikir jenga bara Abu Bakir bara Abu Darj dogi donga ani bara Ahmad dogi donga ani aljana jago bara Ahmad asikir jenga bara Adam Ali dogi donga ani najana jago bara Bashir dogi donga ani nanga sikir jenga bara Mubarak dogal jel donga gi ani sunga na bara Abdullah Isaac donga gi ani dog sunga bara Shakir na sikir jenga kwa sunga ke ne ki en kona iri nyenge dogi donga ani binga si uno benna bago ki tulling aso examining na bara fatagi saming no benna bago na kwa kidal gis tulle nang rimen kawe jiyang ina din suri si ingari na ki din suri bong na jigin maidik din suri le ay jalung na nalias kwa le jingi kaya na kaya na ngami hindi na metil di kena imbelan dok aba ilong na jidin eri din suri le jiwari ga jawi ba taga duwa kersi wari ga na jawi ba ina si usog busog metil kalina yung kami aba jwa na jwa lang kaya ziya na jwa lo jaro maidik na fayin dia jaro ba aba taura jaro kese dok ina lang uwa jaba hindi na si chikinyo diyo jang fa ilo lang ure kwa kana mo wala lang yung wa ilo si al au na futo kay badal maalang jaw na duwang ki gavale an jaw na duwang nungi jawriti dilo jawriti na din sursi ki kilmata ben jaw marang ilo lang alang uja na ji jawngi na ki din suri bong na ji din sursi jagin kin baam kulin diyo ji ay baam le jang baam ilalele jang al kwasi kerigulite yang baam ilalele jang al din dilo kwa lang jawriti yang baami lela jang al joel al din sursi sumarat na koji janga jela izaka na duosi jegila nas erikia fa ina albas kia kwa ba na kwa kinguto songa kene muzeva kene kies kalumba na futu akelba na bira si balon ating ilan na abangan sabafingi na tobang ereng wala jurungang ereng mungkin na nin duo jena na topsi kiken songo nga gina ajiren fi anjingi gina ma jona injwa in duo so to bingal dengi wala
1: na sok dig na maga jumona wari
0: sok dig na maga jumona wari gila sok la digila no jona jona skill masi jengen na di sursi wajan jaw na koje yas jaw wo arita feng na arita ba asan ila ku waja sikul istahilen na di di surgi wati jona di sur wajan ja kikila kikila ko koje yan kora songo kitsen jumon an din suri alin ja wala ila riyal jike din suri wajen ja yali jele jinin ja go bara
1: idin na ila riyal ji dengin ja ngana na jawe marang na sur wajen ja ji da manan jwalan dawa dole jo no dawa dawa don le ke ngota ngan ke laile ni mun kinen nin ken songa ke lele songa ge min ke ile riyal ji dengin da ja ngana
0: na wajen ja
1: na wajen ja manan kila utonga sa songa tarage idin na sa songa ke ina liye na da mbara ye dok na kwa riyazundewa ndina longa di ando kise na majong na juru sina ina jebi na jarang na kelmasi lolo ina nenning yeng ina ngay ba yekangi li ana jiro kasin jalom ba idin na li aji riyaz jidin ke alan jay la sirok taga nin jaba mara nga ba ilo na din bara si jiki kelmang tiying na jiro dingi la ila lomfe ina naskie hamdu jebi na naz bajang idi ne le adin bara se amang al jegi na ile risi fi amaran sin en jo ala unos lon fi nes ker ngani
0: nes ker ngani
1: idi na ji ile e usi al joa ji ma din bara le jo ngi zang idi na lon fi den do murale mbene ji as jo ngi jang le ile jo ngi ala jundi balan sin ji din bara le gaira jang wala jo ngi ila as jang ina la jo lum bayna din bara al foya alan jundi na zalla maranin do ngami den ja idi na kilo utonga kilo sin yet fas din joro le ngal yena kai ina na alang ina jwaba lara ina rialan duin kia lolo marangin sin jwa kal au no ke na ilala sungwa ina kwa kira nga do sike ini.
0: Idin. Ijago.
1: la yasa sun watu le na man ukere la yoro kiye na yin kwa badala lan jong na din barang yin fakire njao yin nen kamfia maranka jong na dok din tong injegi idin na den den sele roke yin kwa alang maranki kin do wala jong na siye se sun wajalong na ken baya sun wajalong ay le ye inni din jayle na yin alom balan duwa kere len jalong
0: kise ilabele indalangi anjiye joaba bara Abdou Jabbar dogi donga ni arba pa jene jago bara Mustafa donga giani bara majiram bayna albel na bago bara kise donga giani nyeti ni kwen albel na gisrim memba na doka izi na kirsingi loling aling coming lomfim beren jine dinto ngin kwa marang albon na siyesi kaba nasiyesi duwa ba
1: na duwas ba
0: badal maal ba nakiye nkilo wala nakiye nkilma nga nakiye njuru nga
1: hindi na ji mungkina nang ila tafkir dok soga jabu mungkina nang soga nang jawa soga sunga
0: fila nkwa dia gaina suwa jafi na kurti ba ila luwa lenga kurti ba
1: marangam mga bello na ila risik dinu ngile nga jaba na dinjuru lenga jaba na jaso marana jog na eri idjana sinjolon fe nam kad en eri ne nen se anna suriyan algi jani ira son asene badaran jon na jijon na tiriri jawna jeri tina joriti na dorake ba
0: mungkin dok son wa ngeren kalon ne gila matinin a lon file ki utonga wala gal din joyngi idna zyan na joyngi na do wara fegel baka duldin kwe idi ne ke to aba jonga ne jigila nyatini ko emba ba joyngi na ko lon file ayi raba dinle raba njamin e filale ay lomfi kasirogi erinjani ay duzi yani lomfi kasirogi erinjani ay duzi yani lole na mawela lan inwa abaji duwe lan njana lomfi le ki ila dora jweli ba jangani sir dora si jingo kangi dinne lomfi ye ina kwelba
1: idine e baj kwasinya dinne
0: ye kwasinya dinne kan mawela lan inwa maidi kala unes lomfi si maidi ki barka kwaza do udon kidinga ye ke nafi inaka ina afu algi inni
1: idina egal
0: tulingal jijanu ko jawete indo yani aji jonga na slum fi o ngana jiti jano mungkin jidin sursi jange na inja kila lul kwa ninge na kusinyi kwa ninge na kari ni kwa ninge na wajanga bule na ji ila lola ngi lom fi juni na jiki afu ajima kasa lom fi sin jol ki barka e maidi
1: liana ma jene dem barka ila si yana ziji jamendok dina ke otanga sasunga gene na ku kinali yana jana jawete dok sasunga tulay ina soga sa jaro na ku hijo indo ko longa na sinja al kibara idina jidin do nga kain sina do ndo na sur le ke na itien anan jiyo na madil jamu na jijel na sa sonwa
0: jumo
1: na jeri na jumo basin jaro na jumo na din sur do fingine na kulay
0: as na kuro jangala sare jangala
1: ana sare jangala ila
0: no den ka sare tagala nga ngi bedir din tarinzi marang kuro kele ti al jigel sare nga no za no dumon din
1: so dina le ala ina joba la ala al ka nga na kise ne amarang ye na gisi kele kuro ge ne anan sin jarum dina yol lon si kele kuro la ina jiyele tare sa ja yal uto nga kernga ken ki ala nge ngene
0: fa ki sense wor ko awne ilo si sunga balika badal mal jewno dilo ko ala jergel dilom feles jomala e tinga jewenge kitina awuna is na tafkir wala ga juru ila lotok le jang jawngenes lom visi jomala ile tille na sinjo ajjar ina njwel idi ngala wel bal ile dole gila lakim marangal idi ngon ni jidwe lom fi jang ni jijan na skuro jang ne ki uto ma si jawna jijan ne janni
1: fa awu idi ne yelon si jikanen jam yero kwa den un janne le kanen jam na kanen jaba idina yaro ge na simitil na kanin jingi dina simitil tane na kiyanga ali ye na kayi na ilonge na anefe wala tarefe ba maran ye lon sinaini maran ye den juru leng lo ina duldin kwe ye sa so den nu ilen sa so tarai na den nu ina yaro ga jegi le sa so jamai le beleng bi tiang ki ala so jamai ba idina
0: ye ali beleng bi ka izaka na bi ki ala so bi ka ngi na
1: iskala ba ya iskala ki le sa ala bu bumba ali ye na idina ye lon sa ngi ini idina ji mati jongoni na jumona sare er ker gis fi na ji do san jalom ba wala ku ngi ni jumi di ne ken bajal ini en long enal ba ku ngi ni jumona mo jawli den baj karay ba lan ngin ni
0: gise aba elong ne ki kain kel ma lom fi zin kan ni nal ki si kan ne kirsin ne ki dora ila ya lom fi gwel indio ki kojo le an kanga ba ka kiwore kwa na do gauna duwo biduwo den suru yingo kin koje yang ayanga nin sikin atin yana lon bana ki lon fisike kin man den tulingi ne ki kin man den taye ne sto kola ko a indio udo adi ka imon fulo lakin maran
1: idin ne ki na karo gale na alungena yani duwo jumona rigisfia
0: ki shagi
1: duwa nan jumona sarifala na se jumun kin nan jona na duwa jele lon filala induo si ineri ne ala jaba se jabun ne ile se ke la megisa maran amma ngabe lon na dimbara se na jong na jegire na ina lon bala din surin si joane maran duwo ke rensi don jegira nan jumona dimbara rias ke ba bani jona sun jalon fi duin bara ndo gariya sake ba yesi aljani
0: a jani na marando
1: din na ji yesi ila duwa si jelo dok sa sa din bara nan si ke na duwa zelo asi janye lesunga dok nan sa sa to lei
0: ma kangal ko adin ga ngiye jani ngale na sin ila uke inno abagal e den bara le jegila na yas ke ba kikil man tulin ines benen ba sa janye masin ba si jabun
1: asi jabun na ila ngiye karan
0: yani ji ji ila ba si long ila
1: amang ila manen jumona di ina jumona wori yana na na lon balele duon ila duon mate ye nyingi sin din na den kil ma dio ti yai
0: na ye dog yani idi lon visa se jin jo sa duin bar si jabun bawla
1: anen bawba
0: an bawba ko ki uto ke ki wore kwa de la jalun wori ni ne skia kalumba wala kangi idi
1: na ina si dog duon na ngi se rigiti fi na wajana jamen la la
0: Allah na duon sa ina nja
1: na ku idi ko ja na ke ja marankila uto nga ye na ko je je sa sos undula abello na zi njo la la duon na jitti alji janden kin malan jurana jangon na sfini na stulle wala lan ye on na ki kwang sa so to le lan jitti nga fe ba maranga ma abello na jiro kidi na ma jong na ko nga irje giti innen se ja kira uto nga karaju te mungkin nan ji ne la jona man erna nan jumona din tong indirin ta di na jitti kil man den tulli nga ba aljo
0: fo ki se e a wore kwa ilole ndo ko ni kan ne skai juru nga na kan kil man as kat ko na ka gil idi nga si ji duwa si ki uto njo don vi ndo za ko jaja lon vi den kin ma wal gal lon vi ye ki ngi nyet gi kwen mara ye lon si ile duwa din lon ne si yesi gi tv ye ke izin dora argi ina lon bal di belen ngi lol di belen ngi lon vi duwa si ta ga ri asim fiaba
1: asim fiaba
0: adi gi ndo za ile duwa si ko jaja wala sa ile duwa si eri nja lon vi ta ga asim fiaba gi din surin o ya le futo jarin ka duldin kwe din surisi o ya sinja din surisi kwa kerengan kien chuna wala kwa kerengan kien uto wala la ngi ngiti ba din sursi injegil karo galbe in alo na duin bara ila din sursi ujana ka kireja ati il duo si jegina ne ka kire en ki guta la korangai ki ki donga la korangai ki ki ayeri le den dorai in jo karo lom vi algis janyi marang ina jo abal gi in jani na duin bara ila ina jo abal gis in jana duin bara ila lolo
1: maraga zanyi uto nga nyetle
0: agis janyi ngi kila jinjelu nga jide na nyoke janga algi kasi diele irijegi idine sunga tagatini algi kasi irijegi na lomfi ye mbeleng atika juruwa jingi atika nunjami atika watanga jingi ye kira sikula la loba yalba dini
1: kilmasilo
0: ejio to din suri singa atisikojo ya jana jio na njua jua sangi nduwa si jelfu ngala kwa adinga ninka din juro din mashi ki nguto nga ati kila si kulja anjago ba ila sele ila basi ila duwa kwa idina den kilma diyo ke
1: na
0: den kilma zi lomfi neso na jia nyamba na zano fa ila loo lenji taga anjago ba ati duwa si kari ay julo ati duwa si ineni ay si jingo dengi mungi nani juwana ato induwa si jingo na sare induwa si jingo na jato induwa si jingo
1: nina loo
0: adia ujia ita abanya
1: na kwa adia kengena alieto yunga na si yuno marayen kwa la la la la la una gitlo o ina kwa kira la amirti nga kawe. Ina na jena chiyo nkondura ane ba nas binyana begil na masla yankwa. Ii, manatu wa ina sayi. Iza ka na ji den uton kira jame ba. Ina ki buna jaba na finjali ndiyo. Ila lan sunwa se wala lan ji den uton lankel jam. Ila doksa sunwa tara yi di na ji le ba ilong ina ji. Erikirles takile nyingiri na.
0: Lom fisi se ajel.
1: Na se ajel ba. Ila dogu ye na ila erisa sunwa sergi. Ilonda yung oto kila wata asa yungundi. Ina abelo na gore hoi. Ina mungi longa di yung gore lolo na ni banabu na kiyo nkondura zbinya. Kila kondura na yung lala ina. Alanko ye kaba beleng. Walas balomba. Ina li nene mbeleng ki erbatu nkuru. Jili adi njuru la nama njwa ea se mbele.
0: Ila nama hagiga jayi nama joki anna
1: jilong. Na jilong anna. Fia nama algis kasi kondura gisi nung ongul. Wala kasi algis kin. Hal maranga jelum ba. Aba jowon diri nkwe na din. Dilo anna jana din kilma lomfisi jani. Ye ina jisi gis utonga kila gis hulungi te. Aliye na yero. taraslo wone no lon balan uton akin erbetinge anan jinja mi lala sinita ko ale nengo lala kille nengo kila uton do sa so sergege
0: kese wore kwa lon fi kin sa so e gwe idi nero den don borlen kwa iki wasi algi algi joyingi la kwele ne ne lon bal kitenge joyingi jamse joyingi bajingila
1: bajing ena deldin ko e do se baki it kwela ba lon na sogadinga marang sogaba luna ne fya ba jundi na den joyingi na lon bal inne na sa aginti
0: joyingi kan si jagingiske
1: duldin ko marang lon fingi aliena inigi na middengis fya ina skwa ba lala kal gif mudain o wala tim nien aya ngan ne kinama onde lala gaden joyingi dinna jagingi aske ba kidal bay ye joyingi ni yoro den joyingi do bay ne layni
0: fakise ine do kuma lomvira kolanki duldingo ero den kilma de le nenja mara duldingo zi kay na kilma karajawti na zaw kan fi na jundina
1: to akin
0: de kertina na ina lomba alanye de le jerdi fa ji alkin waja yenge na ina suwon yal kwa kikiem bela kin kikiem waja kin nan kaminga waja inan na yo waja inan na waja inan kiyalan kira waja ale kuro ai ninja alan di sursi ki muto alen karajawi alan ki wajan ale jurasan sursi wajan ajo an sursi ko je jangale
1: ajo di na jilo ade angela do gali na den na din kil ma jana juru len jali ana mo juma man khalas na zal zal li ana mo khalas
0: ma ya karen is coming ina asi jinin jo masaran na duosi gim barang gingo ila duo wala den bele sesi asi lumi ma na ma jaldo ba na ma kello na mas beredi kwa ele do alti kin wajan kin ruban kin kin ide biuno foya
1: mana ti shuno
0: egel mana tu ila kai jijo na ari zgela na de loy ba ya kaman ila ari ina don abaran ki ile tinye ha namuska ja namu surji ko ya ya ile duo mungkin nasin uto ari ko je ni fiya mungkin nan de enjan ide
1: de enjan na sagi
0: na musu wori en fa illolen au wore ko an sunwa futo kare din dilo ensi idina metel do en belen dilo al bele itkel am na de nga kaba bedel malen jawna dozi kari juliti na duon kelen jeriti na injam nga joasen ile duon injalun na kwasi ineni jilel na ineni jilel dilo vilegal wakilen jin
1: dilo dina yado en belen din dilo do galen iti ali na duin belesi
0: kelam dilo ilalan ay ba al uto ho nga zikelam na setien lolo idi nere ngwa ata dingi lono duwe ne sin kwa gus duwe ngi resin madi ga jiwo madi ni duwe fiodo fo illo le na mesin kwa sun wa bal ba sun wa kilo ba alan abo bana duwe ngwa alkol sel lo fin resin no jumo no duwe ile fiodo
1: fiodo
0: ne sie kwa ngai fo worre kwa ine illo si awnu futu dawgay awna kain kilma kain kilo din tong del ni kwen din dilo ni din tong ndaira le tarifi
1: e lo ngala din dilo ila ala jon na masalan duo keren kel jamra asane ne na kin do golan jeru ina belon na dog jile duon beleng sukena ne jeral asane mara na kin do lan se jeru din
0: ani kwa dia ga inani nani awna ma kwa ndo golan si keri luiti filani gwe ina via filani gwe ina vi
1: filani mara ngama jon na din ni mara kin do la lan ngalan jum ma na din juru nyodok sa so tara se mara lo ana si yan si jelfunti en kwe ka ke na ka fi
0: ha dia jens
1: guta fi som la du yala som du ti anan jans jelfi mungkin ne ke na ilon din te bungere mara aslo ma ke so ngalan jegil hal ya som la fegal wala som fegal ba ila nga manin juman jili ya khalas na jumana din ko do yena sira ke source bang na din jo yenge do din juru nyodo ksa so wonen tarase
0: fa ke sense alan din source wajan ale kar jo no kusyan ale kar jo wordo uno ilolen futo karin uno in lolen sunwa skui din source ko jo jang azela ba wala din source ko jo jang ale ajini ba wala jundi ba isan kelma jizikello idi ne kelma eridurtei ne dem bod badile ke baji janna jel in kelma si
1: kadi ne kelma len ya utunga sunwa ran fu yanga maraba njan sin yesi julo ina di e ane fisa sun tara ni
0: fa gele ele usi kara jawi duo alduti alwayniti anyanga kwela nan alje de jaile kwela nan kafiya soko de bugo alen ko lan kifiya abase kide uto kwa ba din suri ta ga jaba idina in eri lomfin ta bun ji sun waske ne jigin ji wan kin kin jawin dumun san nan jawi sare
1: na jumon na kala sa doina sa aginya
0: fakki sense worre kwa al duo ene singwa wala ganes al divia nes imbeling in al dileng al gizin duo via na singwa kai in al di al giz au al al dines au nes au mara in al di ze so simu ne jagin yaske al di ani asbetin elba na duo ringen ne singwa kal giz al di anna waya sanga mara in al di ze budde
1: budesi
0: aha je idi gizini jabu akit aldi nas tulay nas abetin nas bani la zi jabu asa tulay nas betin elba fo orre kwa una kan janga be ibara be nenge yani in surun de jong alki kan ba elon ni na aldi budde yani aldi budde ka ba ka surun so wadi ngana ma hadde ni jonga dog ba marufi din aye walgal asa ni
1: yani das yes ye beta
0: ba ngene wonu nzi bagin min torik aye ngani nzi gunye ana
1: sasuwa
0: adamin ayi sasuwa garu
1: sasuwa yakin asi
0: asin den den tile fa una ko kangina ilozi kagil aldine lela ina joba joan din dilo jarik oto indu anya asan inspiransi telefonal do he din jari la anya ye ile dual ke tiyo to bankavia ay ile duondo wala ay ko hay ile duo ki ya ile duo ka ami ile duo ka ba ile duo giru ay din hay ne ato lala kila si jundi wore do aba dine lele di silo visi injwa intino to tonde
1: kia sa kalma marasin kulji taraza
0: inzi asa jijergi inzi aje wore kwa kana mo ngona gile jibara nima dain ko jo yimba ilong nina tori wo mo zamborun ko ali la ful gwan boru ga ina kengeno ya ni lo to gle lo nan karra ga ba no de le diriren ton ga ni ato awa ka ona gile dirin ko mbe zilong
1: se sa sa sa sku ni
0: ka ki a wore ko ga mbe zilong nina alba ko ga ina lo to gle diriren ton ga we no ma marang azalum ba yani duwa gaban gisparizin biya
1: asin balumba wala ayangan nin ni
0: mungkin nanin mitili ila zena wu musan borungo lakin marang to awu jondi gile dulin ko den fikira baloto le daire fi
1: tiriri
0: ani ore duwa to den juro baloto le ken tiriri fi ato yani hatta din jin juwa ngi lolen juro fi ni hayro ko juriti ba banjeinga dogal ba su budi ginjo dogal ba lodi lenji do basin jey ne ki la erije
1: la uta
0: jaban kay ne ma tu kan ne
1: din ka belong ena
0: yang ne jodo yang lan jabun na ba mi la kir ko
1: ni din ka belong ena do se tar ngana ko ngakir gol na le ta gan
0: ni ala dafkir to yang ala lo ker ke ala lo ker ke ko ato aba zo zin do guto ngereng wala king ala wor do jumo ne ke ne zin men ya guto ngere mo se tawre gire na ko san do ker sin nyinge ani ka aldi ke ngana na matalamatin ki kila soga gilanye aldi nama imbereng yani asikwe ke masalan kwene iura ke nama yani denga ba ke ba denga bawai nama iura sai ila kwe nama ni somin den udo ya kin si otama jarte ngal dogala sikanyalan ati faturun kurana nan kama
1: nama so do angwa
0: was la yani al dogala gut kawe yezine ni ke aran kenan gut fiya
1: maran ke mini
0: ni asa ala kiral na osin sor kiral neskela kidilo asidi gut fali nama jegila nama singwa ji ailon na ine sor ger nama aldi fiya nama singwa ka eriya sa kamban duin yanden don al buddi ala ngal
1: ska na kayen na guta
0: ila ila ila gut fali ila al duwa tulle ga musun kwa jenne jeri na kai san kin son gon ardi yani ila gwe nyana gut fi ana man yalla nyana na lo ile fago na ye gutan tobun ila le id fago na liya ye fingi dina kwa zi guta inni
1: na kin kala lu ngale eri dok kilmal en fingi dina ye kilma ko yenge
0: gusigol
1: egen ne
0: kelma jadi kelma joyin le duazu mo bangin jizi iri jeki maratu ji eri rahbazya maran ji jote ngalan
1: ka ne ide dogi na karo ngalo ngina lon fi yesiro si den orre doga se feili orre sa songo jamal se feeli
0: aw ja fa ilolen kana may ngami yiki maran orre ko abodela luojo ne jamal ki songo ita gela sa jang ala to joni ini jiwo sar joni ini jiwo kal wujana injwa inshallah tin jine ti lenes umo aw ne le duosi ani asake ba aw ne le duosi nu ana asake ba oto ngiti ani sarabas lom vision avia ne ndike ni oto ki orre ko na ma ay duoba de surimbe duin to ngwa ne kana duin worre ne kuin dogola
1: hedi ne longa de ando
0: duoke ba al yani nungi faala len jegi ne ngwa san duoke le kilma an asan duoke se anyi ko nu san njumo fa lom fi gal ki ngasi gal namasi ngwa e gal bine duldin ko e ba ne ka ala to biya li din bang asan suru wa banyi
1: an se banya te di ne yero gen belanga nan jolo na di mbara juri aske ba ji ase u janga
0: jabu na asi u janga jabu na tok
1: jani an jono jono tok jani al jolo di mbara no buri jonas koro jani ne ki ai
0: atoki aksi ay yani kaleg min worre ko gideli ko nyati ngu aksi ay ko jolan dimbara elaske ba ne kene ko ne jines jang na jang ne jelelsi manatu
1: ndakin kin kol da kin ba badal dinge kalalun
0: egel
1: eh
0: na ina lamba nama haddi fa ilon san dimbara si ke ilolen jaimel abayas ke ba esto gara gara karan
1: nama bangar
0: na si injual jen na kangar na jidi jabu na kadi gabu e sare gara bas lon fikere la o jidi jabu na
1: jimun kin nanen ila sal bangara dor ker nanen kele la sunga ila na ina lon bal bangere nanen bumo na ido tok tok tok tok bau
0: yan dog dombore kenes aldi jamal ke ala go igan do na den wu agan abane den wu e dog bui namas kweke nga ila tile nama bwana foi yani masela ngari ake abalon kwa kama nama inkwa namas ka ke namas dayu ko ke nga iti ne denzi wu ngo iti ke nama inkwa ka e alon ona ka alon ona karang arang na ka ke den ko kam la nama inama agir karang kala
1: ne ya nama kusung
0: nama kusung na du
1: iti na ri ake ba
0: ri ake ba nama ki ela nama lomvin den ko ya den karju lo ela ya lomvin do mon duong ela nama sinkwa e ilolen ma ila ya ila lon ko sinu ingo ila lon ko ya gala zula ba dum sin ko ka bas wo ti an na de ingo ti na wele lan karan aran na ka ge duin ko ya kam na la kera sa kam bala de ila duo lon vin do ngon duo na sin ko ila karan a ta kasi jo amai dik
1: na kam
0: kasi jo amai dik na kam mara lan ko alden kilma tulle ina ko ba an ina asin den ti ni la kam ni ko ari ka an duin ko zi ani wo gida namasin kwa alan yani namasin kwa alkwaisi namaspia nama ini alba ila karangsi ami namasin kwa din won din dai asan agin
1: ya asage boton
0: alan bakke
1: maran karo gen de na algero kse tio din na yero iyo se na lon finten do mundu manatu erisin ken lon fi ini nanan gisin anan sin ane fa maran abel lon na yero den sursi lewengi Matikira otanga ningela ba.
0: Ai sijeima amjidi seje lomvin lomfile yake ba. Ai sitima in lomvin domundu.
1: Ela ba se
0: seje ndo. Ya kwa ba. Wala ne kwa ba ga lomvin domundu an. Wala kide ya ba duwe nan ade ela. Fo ilolen worre kwa. Ala ko ba niji erisgan na jam. Na dile sa sunwa en. Na mjo na jinya. Na duwe nin ke
1: naske ba.
0: Naske ba ran ami. Fajal duwa ila na jana dindiyo ko alen jarigene dilo ila le jarika san injumon impilan atoka ami ne kas wori alan kaani mara ila dilo ila le jarigel ba filan kaajin ina ko lan kaajin ina ka ami na ko lan alje
1: jena alwi
0: ne den jahin aiduiti fa orre ko akisense ki aw in radio samar ta ba radio samar singa radio aw belan singa tirisin mungina nin ko ga ina belan singa ta ko eli ba Maranga ba jola san sezi giwi no ken wori jodi ngelen zaten bar de samarin tuskele jela
1: edina in long ina da en gor realiena nas osaka ke ay long ala ngala wol yena jaro na ken ken osaka jona jinyana le orra ker ngang ane ja kina may
0: kwela na
1: kaya kabunna karo da en gor resen tiyai
0: ba kina ba ila misal wala ila mitil kan madi kwela na da en gor teen madi gwalalan sikan worre ko kiwial marang ina janinga ngeren wala gal ina jelfunga la ngeren ina jowa ma del nin ko nduin worre ko age atin jiro na jumo to naki duoker gis alla nyowa girana bang ne ye din wara kwalaba ne ye itin eriden don budei
1: ta sinje
0: ne ye jwaba indu wara kwalaba lolo ki landa ras kamin ba ki inzi kamin duo bi duo na zizike lomvi nyua madu akid
1: na danger leban
0: e lomvi akid bas do monke na kwela din taske ile duo mfia na riskere kwela din taske ile duo runyo akid na ile ungi na zizike loto nyua wala jia ijelo
1: sa sama tu le di na jiro ga jolon dual kinungi jegila na jolon ena na buri ba jona skoro jani anan di ngora duwa ngai ba di na ji matinin sok dik dok jagna ne fina duwa ker do baning el di sir na mati na skin koro ge sene na jaba wala juri ge sene na jingi di na ji ke suru tok le bang na nye na lon fiki tewa di na ya ila lon fita yen lon fi ila tewa yen slomba ina di lon ding ali wala al ke bela tok birsing na ke bela tok birsing ba wala ding ulu ne lon di na ji bidjak deng jay le bang na del di tok le bang di na ina al ba do kui lo de le ring ila do ba ring
0: e kise imbele barani ma jwa kise lon fi ye lo kulege na ki jalo ginal gi efia ne ki belenga kinal gi ini marang ini iring iring kuling gua sare wala ga jato ko kulalan duin tabun e kare na ki gi kalinda ne ki ki belenga gis kasi asukawal illo len ki sense e dai zat in ciclo wala worre ko ki dien sat duo bi duo awne den zat sunwa asilan fi ato abelen skwe jan yan duonje
1: Bazajan.
0: Bazajan. I am doing well at these at in Zinajam. Hila din duel at Umeljay. Kida injang, Ibarra by Nalo. Kakil do link where gang, but along Alang in Dalang Kang.
1: Nazadan Sas, what to lay.
0: Alang Kainza, the singers, the testers and cow, Nasan Jesus in Jarin, just as that jam. Alang jam. I think it's only Duritio, I think it's only Lodi Lenjani. Ka inzati as ang alang am kisense iloling wore kwa dok ouna itir kang dagnes abonga sukuru kani na abonga dok kain waring kingwa e ingwa sunga amalike marang abonga dok kain marang abonga madinin kiraf si dora dui tiba
1: kikerkeri
0: ina dui tiba ina amonga marang dok kilma si bas lomvila ina kia dingin ko abonga kin dora la kanya ba
1: Kendo bot dora toge.
0: Ki kilma azi bas lom filo. Ati gali unkwa rogal ki indora kanya matin do gyan si zul menka. Marang kwele lang unkwa abole janga. Amole janga ne ki uto nga kai ne indele nye. Walakal kwele ala ingi azimba. Kange na kaina nga measa nga jimba. Asha nga isa njiti kojo janga fiya ba. Njiti uto nga taranga la jingya ba. Yus injwa ka in uzi asanga imba alan kavia alan doing jail lekeri negis kasi ko nyave idina utonga kin e jagging king
1: tasonga
0: lomvin kila jagging aske
1: aske imba
0: balaji asigere
1: karogo lung idina kinalie na kikang na den tiririka del din dio uduna anangin jwar ille lala anana ngaba erikir banen kenai nuin kelel marang abelonas kisi nungin dem fez jang na se jeis jang ena lo fe ya ile tewa ya silong kanin jam kanin jaba kanin jingi riarang jial jungi ni kwari ya kayina sin jalom ba kayini ne dora kunye maralon filia utonga kernga swina ni jumona duo si tong ene ne jumona dola ke ne jumona ki backe marang ya se jeis ki ay dinas long ye ji ya ile donga gi tiel alangi sin jegi tiki utonga dogna sinet nasfi Marang karok aresang ena dayang orre dogalang iti kin osagali ena kines don kau. Tawang ringa kilde alang kay na nyet na ko na karo.
0: Na teya ka?
1: Na teya ka, idi na kila tiinsi alka kias kalomba ye mulo ye ka utunga ge alkwela lang fiya dayang jayle. Idi na deyang jayin ya ila ini yaki badge ini. Na deyang badge na ila ini deyang joyin idi na jikdo kisi aba sursi nela kwel. Na joyin ali ena king utunga kinsi chet. Karajawiti kili abaden tiyanga kan da nan jumwa na orreti yai na erias ke ba wala koronga sen ke imba wala duwe nas ke ba anan ilona koronga ye won min apa ngale ke imba nan jumwa na min doke adok na ke ngi na ke ngutu na doke ale do duti ka un ilongi ne risi alan kel nas inen nas oto nas kinaka alang ay duo do na den juro leng ja ka utonga ge na ka den nga na ne awe ora duim barang ken je nga si nyet alang ene lom balancing alom barang alang sin den afu ja no na na dim bara su jumon dog na ke na guta ko ingi na nyanga na fiya na ke ke la gutan den dora dog nyanga na ye lom fi utonga ker nga sane fa ji dog marang jo ngel sin jo kara wal wala lang sin janyi kin utonga len ji ay janga na juro na kara wal wala lang woro dogalan jurunya lon dog wasin jo kara gen si al oteng marang al wala lang sin dog iwi dile ri das ji ji wi na din kin dola sa na ja ila sa sa wonon tulle ala ngena lom ba to ina lan ko juri ay jingi wala in tajir al bulunga sa sunga iri nyanga ka ungina manno jumona squad nga kin mon fukin kawe maragelong in tajir senam banes mbam ngia si apaya nan ilole njana ne jawad jonas loker jewli lan sa sunga ini na sa sunga jamaili
0: e ki sense aba ilon ne kilma nyati ko nange sa sunga nin tolle alan kidim barande e ri jiro gi kilma si moy ndeling ilal dimbaraske alba ilon si jijang e salam lom fi kilalan kilma si sa sunga ko
1: sa sunga ko
0: estaw sa sunga la dine bereng ila ye ne duin ko yalka e zimin warin ilo
1: fa dine ki sene alba jijwa zat zadali ne jobu dinna ye na ko el balan uton akitsika alba jana ma jato na mo juma ngina tiwil wil el na ma bawna je marangalan iti ita jali ya dog de nu ile mo lo dog lo ina liye dulding ko aliye na ka ye na khale ge nga na del dile al ke nga sergi nga kela sina la fi nge ba na al kwa kawe na ala ngina lo mbal kela ge al duwa nga me wala liye na sane fi marangalan ki ge aliye na jeng ya ile ini na jeng ya ile ini jiro galan sin kela uto nga jang to le nga na zaw
0: Kisense ye dialum fi commando ki kwan kilma ze lonse tulle ni ngwe matinin duo ke na uto ngase fi marang den kilma diyo matinin tulle wo jiro ga ba in jana riya ja ba lan alan asen jinje im kai ngari al koronga manatu jibas jein ka ngina kai nami idina lomvin to ngal duo ka ba wori
1: duo ka ba wori kwa kul koronga ka idina e duo banin jumma na den sergi disike marang jin ko elan sin jin sin jwa en rile ka alote marag zjani idi na jiki din sur to kana nan jaba
0: sin wona jin ingeri sa songala tarai
1: tarai ba ka le nurun tarai ba idi ne duo kera ke balang sin bawo eleye
0: eleye ele duo den
1: idi ne jiji na sin jin na longa de ang aba duo jeni fial kin kania sin na ane ka ne kirgele jiki jin to gas jin na risal ka a man mungkin nan jin mon na singo lala in jin ya si jin kiro wala ni karang
0: mungkin do na singal ngang in ya la ba gal do in
1: in do ya la ba
0: mara lom ving la de bira ba zina ye be kin ma si mo indering ta wa gas la di
1: ye ba long ina ko
0: etia
1: na sa ba dos kwe ke na nyanga na jin fi na ji na jin wo ina risi la ya
0: Dije
1: do kilma nan jwaran je na jaldo la isu jwal ya banin jumu na kisense idina belense za da yena kwa yo jisi jundi ge da na sa ja
0: kan muskila gallon viden don burde kan kwa nan kwa gala sesi bwana siangira mara aba janna do inenin in jamin in sie ban in sine sijo mana tudo bokko jejira fa kise orre kwa barani ma soktules kana na dongo yani na ore kwa madi do giski gavalami idina dai barani ma do tin tar diro e nga mar dinen ko je jage kise asos amin ale na fago kense ngal kwa na kuro ani na bingo siro gistawa aldi albanga na skel bamingi na kise barafata gis amin ne giro gola san ore kwa si ay jo din do mon kri kwalle
1: ki para ina barafatai enal dogi eno ko kin sene nyet na skat ko enal tabakle kingi na kan na sale kaw itna ke ka ada sang ina dua ke bal wori del dindio na ay do dog bo on ki den juro annam fay ina jeri jong na jo mawda kay na risi ka dele asri ya sa sunwa na zin ne kelman ti yin la idina din bara sin nyet al joel do ke kelman nyet joy ni ne na lomba al ti joel wala ital bas yake na mai ga jundi anan aske ba na mai ga jundi
2: radio summer daima mak 24 sa'a yawmiyan wa 7 ayyam fil asbu' ala radiosummer.com

ni asa dule da ke na alin foye bu kwa ba se se na ne kwa se dwa alan de malika on ya ili na lo arena na rito doga kamieva na rito doga kya ba alan kamwal kito nye ila rumen ingo yen kwa ninge na mati na ne yen kwa alifa osge ya wana doga lampal ila namus mut kwa se mkwa mika ngunin ilole yang si jama abaniba bikan munin ilole yang si jama abaniba Philippus namunin yawena isa si in ingo Philippus namunin yawena isa si in ingo jama alin kulu alankin kwa sikani sedi naman daraos elne mbeleng kweli kienes buza os nafuna awdel ke namakweli alangi jisini ya isa baslonga ya alanki kwe nora ulitfia namas gud kwa si mkwa kwa si day kiruo le daranga waya nga os na firi nga bangar na koma kongol isa namanu yawe isa namanu yawe le yawe namas kitbusa na funa si parke mfia namatule nga ngara namas gud kwa si kwa alam kwa si kanya ye nama fiskami naman si saye no kurtonga waya na audurol kawe innama do priya pa ngala isa kibusa os na funa udelfia ya kuri isa kainsa nakin uma fi na mga to na yisi la uwila e yiki ng otanyet yisi janilang asang kwa kir nga si barka e kwede ala kien busa na funa isa sini kutfali lomfin kuin boingi ala wari ala ngibi no sikin umanyet kanya kukwa busa na funa ninge asa kwekia kinkwa sunga fisla kami kortonga ni indorol kawe la ala fis kami isa na korongiri lingi isa na spotro si jofo liani ala isa busa na funa mfirje sifia Isirma yauda di jagilana kwe lalang yisiyawa kurikal. Asa mat yang si otos unga fiya na asa nyingi na romanang kuri nga si tuga kawaya lalang yemburu kaya. Isa namaki si kwaang kilmanga ang. Isa namaki si kwaang kilmanga nga bakuriya nga alaye si kwe la nabagi kawe. Ya wala di entarele dalima nabari nga kwa ingiba. Asidik yinama kwaang karrafu ule nyanga ala longfi si barka na dua afya gud kwa nama tawile kaya alam umil kawaya ni ala lo arraya nga nama dolo kakire ela nama mfya asan tawari si jay munas dung isa nama korongiri ilni nama nyanga asan yana si yoho gud kwa si nama main kritiyo ni ala karaka gile almat eritigi alang yana siya jung almat eritigi alang yana si jung yang nama suma yung kiyun ya isa korong gulengang ini kita na ini gini botros naman kwa amaji isa jang bais kasi yohana dile o ya namasin kwa kalajali botros namadok korong ini ini na isa le duiti marani alba dolo si jagila namakiritio na kilmanyo kena naman kwa aini nga ka aligi koropari ya namurutan ni asada kifiala muningi Tuin kuri jofo kis. Ide isa nama botro si donga tionas jofo. Namastawi kumun.

0: هذا بلا كيوك إن بلا كينا برجعين كيس
1: ولا وعندكم أي استفسار ممكن تتواصلوا معنا
0: إني هو ممكن يسكي أبانك ويدي كلا روك أي شيء نا نما كل ألانجز دي عندك أيك أيك أنك إندلني أي نا
1: أي أي سينا كيس إن ألي هو ممكن
0: إن نما دين بدينا روك كلا لانك لنا كوانا كيلو سكان بريك نما قال سكان وانا كينا تراسين
1: بنفكر دي عندك سو كي براي نا كي برامجنا بلغة الفور
0: kai ngata ne na kwel na alangis dambele aldika in kai ka enga along ko kenga na samari ngan kenya le kenga na na ro kenga nan kan nan dele ko ro kabe na diero elasi yen na ma inange ro di embangi na di embasi in karingi yagup na man dele kan ya nan dele koros kenele tori de gela ide na ma wonkwe na mela wo monkwe na mela neide ela ronde ngri nelang o itirigal bel neide ongo alba itirigo ngide alankwe ela namastana walga yankwe ela samringa nken yangale namastana na el nabulo neide rontum ke na na ela sale gal wonkwe namagal ken dola se adem fialang elekia na nungade kelal ide nama yankwe alba el napagoro namakwela lankoro ngokide ngrembeng nasde rombe donke ide wonkwe taban wo monkwe namasin kwa egel na ji ka alwel alangis koro yani ina aba egel ye ide monkwe ide na samir alankwe samri andi nyaale namasin kwa na ji ailo na ji dole koro jol nabbi yahudi ngabang na kigal samri nga kan na ji asabalom egel ki dantas de kibyang ritala ke baisa kingasi kingasi ki jingi loto gyel alang alang si kay muto ngalo to kirgel ye ailo nas ine dole koro jol ide tabanu wo monkwe na masingwa na inalanga laiba ilol na masingwa egel ji aba ne piana igiskin korokenjani na ne viana na kin korokes jaringi maraka aba ne viana duo kenas korokwel egel kala mas korokid ani al korosalla age asa jayin kin kise nas agente aba marakin kinse aba ne via duo na ba aba itiru onwaliale alamba burti walgal sarele jato alamba burti maraka asa kwasi korokid anni al sarile jato na manin jeng burenti balan jenas ide kin jenga jeng na basin wana ji kela koro ay gisin jane jina drembe az jemba ay san koro juna az jane na aba wala rembe az jemba wala ka az jemba kin koro kela se ay gisin jane na aba na bayin kwa ka alangis ani kit alan jaba na jenas jenga jeng ay khala ide kise ide yaw ko na jegal ndonde mbelesi na mas itirik itirik si pirjenga aldo imbelanga sanje si koro ini na ba na yegal rembe aske ba ela lole ide namakul na ke ne kisinga ki mara ila doguwa mongwe ndenke ndogola kilali ya adem vya lankia nazgal diye nunkila na kamal ila minka raye na magal kolye kidik nama inkabima na dayin wu ailong walgal dayin dayin marambayin ailong na kainaki ammo kirtinga wala yagal yengal askal nga ba yendiye mbele al yen kirtinga ide na ide taban ide uwa mongwe alankwezi walgal ya samriye ndeng alankwezi na basi mkwa kalas na ji egel aljo nas diindu se a uya ire yangwe na masin kwa ka e ka duo asa imba yangwe galide na masin kwa e ka sa alum kela oskela kinga la duo kena duke ban na mara indo dinga laiba ilole yangwe kise na mas imbele se pirgem pia indo ice iwo wala ella kya botorik wala kinga kay botorik imbele se ice iwo ali kya muto kela na rampine yangwe duo itanga ngaliting ella ke tezin muto ha urrel nang uto ko sen as bi nang uto tarasa ke baniela yankwe namas pirje mpera belasa duo ina nang kwal duo ke nakie baniela duo din tongi si tala ba ilole namado enkwel asan seje in kain aba ilong na duo ereling el na belenga pirja ke relingis ina nang kwa egel alamba doga in seje ina duo ela uto risi al kwa longa diang uto adi ke ngal indere ngal duo el nam aldedik fi gisi ba se long ela aldi eral ba dingiri nesbi wala ba jumana kwa os osande kwa wedi ke ni na loto kawi na gelda sinsi udigin jersin banji mo kela kwandio na dori kena ila uba den 70 lampingiti kidig na masiyezi kikel madio ilongi yesi aljagi lakini nungi aliyeke ngutwa kela pi mara ina la ngaiba kela dinga taban kela se songang rasa iwel elese na magal wo mongwe a kelense asa iwel doker a akeba kelense asa inalang iwel na ele lole yankwe almesi ye inkwa egele ele duo alkeba ndinga laiba ele bele na masa zonga perijanga ide na madeng a de rembela sa don ake alke ela sanke korobau a na ma yesi du jundi na mas jenguna ele ke jerinya alba ele nya ke jeri ide na ma kwadi sibulo dora egel na masin kwa bitarang ala bowa al duodi ke ne la duo kase alba si long a alye na domandue ela un na ku nguta nya tinkital ka a kela nyetti alba el na istawra tara sinja duo wala ke ella ka ngaba wala ka en kwala ba yena yehuda le kinan samir ale kan mara na ma el kembe la ku imbe la kital ka duin ton ninga en ngaw a ay sa ba nyetti nan tawra en nja mara en duo si kalin a egel al duo ke a wo a monka lan kwa en kirtinga a al ke na undul so ta bu kwala ka duin tabun na main a kisensi alba yena mara kise a ayla se be in kalyo na ke nguto agila na ke pirja agila kitasa ka si beleng a alba ye a kise na ela mara egel ide kwadi ela lole na mai dan e kala se yaran ko na de garra karam kwadi na madukse ke kwadi wala ga se yake ba ide yan ko na masbeto na masjawla na elle nya do galbe elle nya na mas kwase dog nyetti ngina lan kwa kwa ke elle na mas kiwe na mena sang ina lan ko wala ga lin yan ko dembele kise ko ron ala ba alamba de lo ina alba embele ai alan ko na ke ide kwadi na mas kawle mara na mai lonji aljeng aljeng di algunos quasi un se yamen kwadi un se se baski dus kawe na kwadi un se se galbaki sense a se keli a ide kwadi namas kawle na mai nangen na ayalan ko onakagil ayki se la ke muto akela ngina na pena kwadi namas kawle alba ke ngena kume se anama kume na ye na ke muto akit na ke mbela ki talba ye beleng ke la banyette ngina lan se age inalan kwadi namas doktan ka ngen do gosis elle ka ngel bas gosis elle ka ngi namas ke la kwadi se ange ke la kwadi nama dok dinga se ke na dinga se ake ba ke la kwalba se ke kwadi namas kien wajana kabilinge naskele na kwadi nama galla kien muto kital tarasa kay magnetin kien suronga lel yen kelu yen alkawe na korronga kenes kien suronga saken kawenge ela lole na mena kise eyalan kona kegel abayei kayen sargiya kinalan ki kayen na kawno ma starasia na kin wajana kwa na magena gela yalan kona kegel abayei kise namaskayen wajana kense gis eting epero so ke bray na namagal seten uro namadok einga nas dayngal din timenga ke bray

a soke boray dosi inguna inga tani lole namar kwa le akital ba kay na se ke ki sen se namas kay ngul nama kele na di kwa di ki se wajan ka bilin na skele na kwa di galal kay na tin ki muto ay tin sergi an kay na ki muto an kay nan korono ka we alba kele na kume nama jingo do galba kile lin ki se nama kele uto ngase belen al ki se ki ngwa tor gen kele kam nge alwo mon ko ke alang elnes al dinga fe ya kin belen ase dinga kin si ki se nama kume na yenge kem belen na kwa di sigal na nasi tinkien korong ake la pasi alien kawenge dok ide kwa nyeti namaz dok inkiwe segang duo ala ke basa kwa se korong apasi del dindio alba yei al tori giskinga se alde kawenge domborong ale al uo mongkwe ke elang ela uo isa mongkwe ke na undul wala alang ela kinga se soga tabu kwa le egel nes kinga se kayang korong apaso kise alba kere na kagul namaz kiri nga se kien korong apaso kide algal wajana ke inke la se di namaz gal efero kien utoa kitel ke inkwa de gal utoa sergi ya kawenge namaz gal unse nga kwa kelasi a nyetinga namo unse nga kelasi a asa age kwa ki dolba ki njuru nga tege namadu ki njuru nga gere namena nge se anki sense ki belanga li resing inang a alba di logo era wong ne belanga di se ar resing a ki se ba kelensi resing alba kwa kayna kawenge nang akenga ba era sale ide akenga ba ye ba duene elnes kwa yenna se dok inkal nga indo al elnes ki resing belanga al uto nga dig au isenang kayni indo wala do ki nga kanga ba ki sense aba ina lomba le lompi ki sense dok asanga lomba inang alangis ki ngasi kwa ide kwa di kela dora namado kele na nyeti inalang yesi seke na ide lea kie ngutonga namakwela dok alangi mkwa baranga bi abaka indeldin dio nanipiana dok duo el walgal ye domo kwa namado kengina dok songage namado kdiga kena baranga ngirige mara namatore ingis kwa ye ine uo mongwe ye doma kwa ndien iri doma kwa ngiri ailong ele ngune lompin den suri na dok el na bonus kwa si belenga beleng na ilole na ma doma kwa kerga alke doma kwa kerga ndien jalom kideng na magal kergeli marangal kergelge na ma dok kwa dinga kein na lompi yesi belenga in inne al bonus kwa si inan na bua dig au isal bonus bua kwa si al utonga inan nene kein na ma dok kwa lalangi sin kwa ilole awa ni fia torik na ni fia na duo el na unse angis beleng jina ni fera do ilong na do yoro din te ya almin do ns unse kwa ya al ridike inang elasi na ilong alan seji inalamba seji inamado gesi ji ngotole na meskense kwa itar gal ilong na korongi na sin kwa inusi inang ala baba inwal korongi elasi damas dok enjoy egel na dok aisa jwa den korongi na ilong ilal ji jangana jawa ela wonna ji asa songa jonga na jawa ben jame ji si aisa adil inang mara ila lole namado yesi ji ngo na sin jwa nere sin jame al korongi egel korongi dorai e namas dogena ranken utonga tarasim paro wal galgis den dora tarasim paro e la lole leaji inalang nama kilma impis en kise in walbay inala leaji banke kilma impis jundi namakwel na kwelangis inkwa abadog ne fena duo el na domboren dioges resingo ya domboren dioges ken aldinga pia na denga rato le ajaraba dogba to leji ngo tarasim di nes e la losi tesim paro alangi denga ranjarang e galalangi ki kilma impis injeng e kuinguto keladi kala wa siyanga kain na maradi kera kain kera alsar gya kain kimbelanga nyeti nye songwa ngire dok nama abajwala lanjeginez jumbo nama kile kain ide nama ide Yohanna le jo Yohanna ongale ila Yohanna ongadeng aya tokle nama ninjo nadeng aya teletin le jago kinyeti nina al ini kul nama lompianga aldeng kwese adenfia walgal ken kote yang si adenfia al el nasi in kwasi in longala ena duon sur ya doji abasa jaloma bagin jo al yalba in duldin kwe neki maraye nama lompianga na kiela jalome nang ela nasi kwasi ki ngutonga ina mbelanga ela lole na nama kwele lang dok in kwa dobe duo au kilo barektara sinkai magra dayang aldi inal kaina kawo ela una dayang warre aldinga kinsi kwa akele ba aisa kawa na kwa digal banke inando kel kame walgal kwa di namagal kel baru wale nese nange bi namane bayin domboro kersi guta baba domboro insiba al ewe diele el na pagol na al dien warre ke albi baynes gudbaw domboro albas insi gudba de ling kela namado kwele la yungwa kela kwa kise ayis ki nelenge balen kika nes jayang kayong wala len kika indeldin diyo asang uto ngansi nga kumo walgal asang uto ngansi nga kalom namay kela dinga na ike dulundora adden kawe mara ilole ki namay yungwa na domboro
dombare dombare talba kena kuro alambo kurgulo tarasindi ela un asan kem peta kalum walgal ye lompin kem belenga elo ay ela une dombare ngakin al lompipia asonga gena kem belenga kin diona kem belenga simo kayin nan kem belenga kosenga kayin den dio nan kem belenga wariga kayin nan kem belenga kayin ana korro ngage elo le no mara in kwel dombare yake dalba se kona in jay walgal konas in kayngal won ken dombare yake to doksi alanga kundi ba alambas nyetin gut kaw taras inding alandeng ara inkirengel egel in dombore kem belenga simo dio aina aina ay beleng na indik a kem belenga kela simo dio aina ay beleng na indik kem kusen kwase ay beleng na indik kem kusen kuse ay beleng na indik kem wori gase ay beleng na indik kem a korongasi ay beleng a ina lang alandeng ara tarak tolle karang a dombore nga songale maraba kel namas dombore to birle kuiti a al alanki utonga nyetin deng ara karantaga a ide ki sense basen jalum bara walgal barnga walgal orden kwa kwa nyetindi egele ela lole in u inalang alamba konjola ke nyire karal kaung ela unaji lompisi a ke kora songa dok ajurgulo ba yojal ke torato jurgulo ke dorato ela aljurgulo a maning dok utonga de kenne dilo tarasa ke ba jinama jay nasdele putton jirgen wala jinama jay nasdele dildolo an jindeling a walagal ela u nyetin inalang ye ay ba kisense na nama in kam min barnga a soko kidal undula ke la soko sa bitul nes kwa nangi dombre su guta sa baba mara ila belesi bondi marambel na dombresi wo musandendo wo isandendo dombresi belnas gudba tarasindi alandendi okeng tarasakit barang altaras geki sense ayalan jundi anas jijay nas jayga jayga so ke samming ke boray na ke bor patay na magal asikir ke ngado unse kirsing

0: aju wokereng
1: nam
0: na ay sukwa ya
1: abi konga
0: ka kire jamba
1: ka kireng
0: do imba rete ajuro ba tay ka kire tenka
1: ye
0: ette ka kire tenka ba
1: ay don ya kai sur bala jaba ti ti gonga isa kawi
0: ele ngoro juro ba ti ette man ka kire dou ka ra ya kai
1: ay don
0: bat nes do gara jaru nan kere le man ay ki ka kire ka ra ya kai
1: na na mi ye
0: ji a si ding ding an le ke sa e
1: ka
0: din dolmal era se sa ke sa nan jil
1: na duin dolmal era duin bala na ji ka ka yesi bes iri ya ruti
0: nei
1: as erenget ba kai si
0: ne gi gi si
1: ni ye ga sanya sanya san ka zaman ki subon ka walki
0: e kel kan si olo ma a subon e bat ba e ay sir e la san di
1: san di yulina si enga
0: alan tagi jerti
1: ka bene ngai yi ha e la si awa ba bene na lonto yi bas
0: ay ay ay
1: e gel
0: na in geli e ji ji do go si apa go ba di la radi wala sare sare jaru do in jira nan jaru ke la sa subo ko
1: ay ay do la kan wi le pago mille pago darang wosi pago lagi marang
0: kasi dola
1: yegis dola negel ye
0: jaro o se kenas kari new kidé
1: egel negel pago pago
0: pago la
1: dokol kengil gis
0: egel naka
1: egel nay ni jidu ndol ma jama sanka ja asan jos a kwasi izen jagol
0: izen aykel jibo duwo kere ji uto wangi se yitia dola jaro o asa kari ye kwal kwasi el men kisu bo kwa nyet ko rel
1: na awlan koy
0: na awlan kanda
1: ay ka dum bara du ndol ma de yimba ya kay bara jones dito je ones juro sak
0: ah de yi woro juro
1: ha ya kay jaro
0: wo kere
1: ya kay ya wo burgo ila woro juro
0: ki uto ya kay
1: ah ah ya kay ay ya kay karabang kila on pi ay kiranga
0: jibes
1: waranga na kangi dum jones dol ma juro ones jel go
0: ba jibes kas yan kas
1: o ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yen woye kawe ni ne kay ni kiki ngaraba na woye kawe kwadinga kori iri kaminti na kwadinga skolmanta kamya kin songa jeyi sagina ma jwas duin dol majami ne skuru tingi wala ki duwe ze kolmanta sor baldo ya remes duin dol majuru ya kai aka duin dol mamin duin juri ne skain
0: hay ya kai
1: ah ya kai
0: ka ka ka duin ka ze do ke marone na tuwo to wingi labo
1: a jwas din ga bon ka ka ba ka ka ze don balan wala anang dog iyo ire bangi de duin duin bariri ke banya sawo mas e kai anang iyo na dole yu ka ba khalasi
0: ega le
1: a bagal iringi namas duin zargana na ine kulega kin dilo hakin kila kila jelo kila
0: ha
1: namay le gel di
0: ko jotas kundula jotas kundula
1: nakaba do dulei
0: ha dulei jotana togi ele ngol togai ba
1: kul togi ay
0: di taran
1: kan ki gel di te ufuka ile kaba ya jotaki
0: ko lan ko namas ki weke le wara ina
1: lo ba alba
0: eken na kan enangi
1: aba weye ngul
0: ele ba kiyo na ba otan so ngwa kwadi pinga kire kwadi gal a ni orenga
1: yi majara mai
0: maraba war jo madisa ba war sina masalla yayi
1: ye
0: foare sina masalla ye waare sia kiri ba
1: no war kalma ene du ene ene dikke kama ke rewunu les betel na otoba localityo na na kasido gi zie zata di bangale ma ene kiminga ene na ma torise ngu kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga sia ala asan hupia na ma ele alka ngine na au miskini ngwe na ma ene ma ker na ma betel na ma jegal kiminga na gal poingi di ye ngila ba kuye di nga ba nembereng alba ene na ngwa na ma jawla na je
0: ay lay ne abuti melengi ye wara dogal ba jotange ribe edes ba kundula ele ele
1: so dina maka wera ngi ngobru ko alkida ngore dendara jangin herale a kana otangan kirsin na kayin sina kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaro no maskina dai lole leskin alin kirsin otanga alkikaw neskin tabunga duiti aba atakali takriya jiye dogola jarongwan dien subunja aba subu ko mate idin ka wal kiki kilma simoge asa kangi moloy do la jaro ngaini elle alang awran ko ye nakila karabanga kaw eribe eriyal bayte mum poy na sky di lidela ille bay de ruway de bakiru na kundu lo koro ke ngiti kiringan dio nas kwa ke ngoro kuni kale kila karabang kolenga ringelenga kinki king kumti yi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
0: net bakera
1: net na makel na korokini inye ki den girgungo keri ki kay ndogolang na subung tas
0: duwo keren kay nge samenka mara ki nguta de kay batka jizela ngundune samenka sebe stabi
1: ma kan ki ngaminye
0: bat duwo keren ye uwo keren
1: dai ndara selin kriye ye jayin herale ki atelo no ota kit kaw na errale akamba kabese lolo di kong giugo kina ma ko el betara nan tille na do ota karaba gila lu ko ko wi wala jaminga geba ye
0: kamba
1: na ngal koro kingi ne sken koro kunyi kalo jigire diyo e ade dinga kayinye ki zaman nye kane ngaminga al sir ki kumti kawe ki numin doila ate ken ne skela koro ki ko pung mate ku ngi njalo skalon ati ko etielel kwa na eido ba undun donga jebiti ati ko etiel na baki la korosi na numin si den do ile di oke ko eban singa fu waiba
0: but jiwo wo
1: na liaye ira den ko ronki al fere si
0: but wo keren
1: ayo kwa
0: wo keren jiki ngudo a
1: ka is niti ka ndola se kas niti ka ndola do kenga kelesi
0: wo keren jiki ngudo a kerrek ba njawiye abaka elnes uto le de galde amang jebo jundul nes ki ngutu akere jundul nes kuinkere
1: ma kawela
0: na ki inna do kan kum na kay ngu ka ngia jamba wo kere ngitran
1: ma ji wo burgo ngitran in kamye aba eri ji li tele ka ngeska se nywaye eri eri aba jawma alba unes jalong ila bele ji jeju aba
0: yang egelie kay kay ngu an
1: wala krise jaranga
0: ah ah kay ngu an asakalo na kawye
1: ah kala kay ngu egel na galiye
0: wala kere na ki
1: egel do kanse kalongel wunga ye alkawengi kan zi njoba ribiri ko yanka al in long asan kalonel lan sikaw na dombore dogal in nalankwa wala yile bele sikarin zi jara wala kazi ane spiye jawinge
0: la la a a ina kay ba lo karinga sa aranga ba
1: karinga jara ba
0: a a
1: abas karinga jara ba na kibang elele kon alan sang ingalung abaki long already na kawma ribiri real ke na kaw asan kalon ka ngungi na kaw geriyal ki kawal kanne na inga mal ko do wala jaru ko subu kaw na kanne na karaba nga otaw kul kiru ne skundu no koro kinyidi ne skem koro kunyi kali
0: ega na kana na
1: kais bun giti
0: kaba doge
1: geri na kaw e yi jwagis ka salum bete yi jwagis
0: ega kaba e ki ka kay ngwa kanne ngela inga we alan do kola se ere nga abulal ba ade juta kenga nan kela otaka nye ting
1: na ere ati num ko ye num ye al kwa de le sir kere ngali na ko elna na kila koro ziyena ba al kwe te burwe. Na ila na kwezis erenge yines kwe way. Ila yelay.
0: Siang erenga siya. Dimbele umoseka.
1: Ine nini seti mkoro mang.
0: Na
1: kainga. Nama dayan gore ntabunko. Aliyene ki wotaki ni nkirsing.
0: Tole ya.
1: Kainga zna kainga. Al otakiti ngirsing dan darale al kikaw ada dua takalit nas jamena kimba namaye ne din kirsing awlandeng jirgingo ki karabang wayeng ki dogora jaru wankai
0: batu ki bore kay ka mamang wo kere ngolang kisin waye bat ye din dara jangi herran je gidala kadeng wo sera to leye nay uto ngis jamel galeting uto ngadi ke neska erin aboto nyo
1: na do wala nang rimmen kawe gol
0: inan giya kambal ko
1: dayingin herra
0: abas ki galda itrika aboto nyo ne embele so do injuro en dayingin herra la si inan pakirenga bo umiti ki mbira ke na de loge na mes itrika la jamel ines dengor itrigis elen simon
1: kabar nga sina do wala ses assamin al injensi in dara dayingin herra zikewe alan kundul na ki orre kwa nyet uto ngaskit kel kam ale long nes kinga sitte munduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alan otasi ki kilmanki zalaka bumba alan kaw ile bele alkirsing nas kerringel na den arrakirengel
0: yang
1: alan duwena bele mbay bele na kwa kingil al korongi na mininga sake bawla dayngo retulle alayba ota dinga ki ndendi yona tulleba kangungi ne ki kanena otanga kiru atikira otanga karaba nan kawina kel nas kungi ken koro kungi garo nani yana kulenga kai nan wara kai nan kunti kai nan pienga kai nan betra kai nan kianga kai nan oranga kai eribi eri alba kummo hi na tabunjum mo ati sara kumti ngi hi ati selseli ngage ati goronga ge eri dalba jum mo manyet kiru na makel na tawto indi yoki
0: na kasi mamba slongo kerenye
1: kasi speak lota
0: inja alka omang kasi kasa erenga mang english lon to le alaiba
1: akinyela alla runga ini
0: intolebe
1: na mallum fisi aswaisin kwa ba konan runga kiranga karang
0: intolebe almamangi ni pena wogi dogora kera inan inimang na alang elake dolan dien sanin ki kono kwa kerenke runga kaimang imbele si mwasiba na tolle se baba bariki kai njoro na tolle akaba inusi
1: inana maye gel
0: inama ina korongi sa sa
1: alkin gamenye dain jara dainin herralema anang uno otakit kawye al tolenga ge nekinga tume ilaye al kanina kundul na kenin kaw automatic kel na ko na day musigin di ko na zuo si asokwa al day ko si dogola jaruwa ini
0: batba
1: wala al ilong na day mbara si dogola jaruwa ini na zuo si asoka na kumusi na duaka ila songa si moyba
0: banade
1: na si ngwa doglo mpi di al kwa kernga kin nas dogola akimba hidi halom fi kaliyensi ki dogola atenja
0: e kenta unse era na baye unse nala
1: inna ngai ba
0: e lo ngalamba inna ngin dela ba
1: marankine moko
0: le na ko ro wa kerengel to le aiba
1: na la ka we san alon kila koroye al nan dogola ge bas kungi kale kila dogol poti mo dokya sinyi ki asa kungi kale elen ko nyet wala borumo kila kulal kele elen kila kulal kizingo na kel nas kila koro si kungi kalo kinga zika esbi
0: ken dog ido dog wa janga kai
1: ye
0: jalo maske ba la loyi de
1: ka ngui
0: uto ho songa ke
1: ke na karaba dinga genes na sirge sirsike al kwa sem geria
0: e gen na num geli e num e ka sirge
1: e gen
0: na den sirka ba la
1: wa zaman nin kami ngai
0: e
1: al ridike nga sir nan ka ya ba du barang ir kilma pi ya ba
0: e
1: al ma ke ne man num po num abdarga di ko la wala kotor gosi
0: e
1: na ma elma
0: e
1: na ma liko
0: e
1: mas monja kawrondi jamang
0: dama deng
1: deng deng deng duila ila
0: eh
1: dama irbuho ya ila sinwas bauma ila mal ye na sin sirkawi
0: egel kan kay ngamba
1: ya dama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sinama je ila sir nima dio on nima duo sinama dio poinel nima dio poinel wala en nalanga boytil ba dama liya je na liya way indereng
0: naji ay
1: genye
0: bat unse jo el al dosi dio pundeli kan se kona kena nas kona enkani al dilingogos
1: ile nana men coming al sir
0: ana dilinmal dio dilinga
1: nas kogos singa
0: egal
1: ile kele nman nyenge na enkami al tori kwa ki ne kawe ne kele ota tulenga lagi
0: ati
1: kilo na oto is kaing abon kele al dinga kawe al kele oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundul na kila utonga kawna kido singalon al otanga diga kany kila karaban diyo to lenga la keba
0: e kese kila otanga jegila la al ki kaw ina lamma
1: yi majara mendo kan erdi serenga ni ne sara kumti nyansi ne ki akamba na kolenga sina akamba na kwa inga mazan diro ingwe halali
0: ay lela
1: ne ke al kundul na ine kiringan kido ale kinti ken se kora kuni kale
0: ay lela mama ngi ela so
1: atis kutul jaga jam na
0: ay lela ay la bat ila jamil lay
1: ne ila e ila kasi ngi la sorti na awsa kingiti alko wiye ka yire e yire me na ma farisa ke ne kela wata ziki kwa ay gira ka
0: kwanta fu
1: maran kela koro
0: na ma je
1: na to je wes koro kan ne dole je karuta anya
0: anya ba
1: yi ma jira ma ngin kage ziki ngi su
0: lakin uto ngi se je gira lakin dan orre ki nguto ngi amono kunde
1: na ingisi ngwaye ka wela lang orre kwasi
0: e
1: lomfi ndonga ja
0: e
1: nes jum
0: eh
1: alanki wut kana konjelo kinsukundi
0: eh
1: ayle kingasi stebunga do jaba
0: tolay asoy kuringan kuri wo ba jawel dayngalla ay gije ne jaba kingasi awuna uto nyetin kikin kora kala kaw alji injoa as tolle ngage ne kital jite ngage kala sa kaba aribe ari sa ba dombaren dio kumo ne jijwa bauna elensika mara ital dombaren dio akumo ba asaki kikay njuro akarri ne nakawne kidina tolle nga ageba na din kuring le karita do mba jawel kala se azin baranka na eren sabak asokas kam jikur rosjeng kusera kital kwa kit ka ji joluna tarasa geba jikur rosjeng alan jase kwasi alan kera kusera si akawa inaran ne kibal dile kal gintin bitin ribera ba indeling ba onakidin dora indeling alan tolle elalingi alji jwa din do barandio na mandowal yena ki misala adenja ba o netolle kera yi kital ba kusera ge kera sinama ona toga ka al tarasa geba nama kit gal tarasge al kidin dora kidin do barandora na kidin misala dora ere nama kelen
1: Yeah.
0: Yeah.

0: Wore kwa baila na si bomungo na ibendeling tina kerker na longa kerkerle duingari imbereng kise alang wore tulei na kusengang karake na dogalang kokul dombang kien longa leng ni kien taringa leng ni kien dogolang alang kokul dombang stawa gis aldi kise nse biboru biboru le na wore kwa keing alang domge na sunga gistawa aldi dog al ki kolingi na nyanga iting werikenga mareng lomfisi donga kani oto na keinga nasang kibingan kaiti ine bara hadia ke dogna ani alang gidonga ini na kisense utongo sunga ke nesbiro balonda ngore leng al ki dele kana kumiti jigenga ki koranga sunga ke na kumiti oto na makwela lang ini inkirsingo iletile al gijisi gis ridikene ko jenga dele aini nguro wala aini gulungo ki dora budde wala gal ki dora itti nama gi majiran dada hadiya si anene donga ini nama doken nesdan do mangkao jago
1: asoi bara nay jammay len jani joyngi jissingo jutumo bagi bay lawre kwa lobi lo al bay ndonga yen kala ndu ndonga diele fago kwa kilena kamungoy ay sibo muono kwa kilena ko nga ay sibonga ari sangalon kwa kul kuse an karaban ne smo lo daraga fi adi ke lo nga kilena bay asoy na magal ko naskel kam it algi lumpigis kinga sirisingo ay sambinga sa kago orre kwa aso aso barafota
0: tarasi bara hadia kisense baye nangal si ki kokul akalumba wore kwa kwa kital dakibanga tu simbago bela na ko irike giara jina ka asang dai wore si irikare kangi idine bibang wore kwa na kel jam kwa ar radio samar si kaliburiti na dok ferrabau alandai ngore utongo sunga kelami niki kiengang iriko. Nama do kwele lang lo leng kirsingo alie niki ine rime nkaki kwa mbele. Na ule do kungi gizibaso idi niki kwa mbele rime nkau marang. So kenang ela kisense niki utongo kinsikul kikaim bele nga rime nkau. Kangi idi niki ya kwele ba asang kain utonga walagal. Daing ri alki deng inki daing bele kirsing alandu kerde ngararengel. Ilan sabba asogis aming. Ato namado kwel kisense barahadia utonga sunga ke indai ngorele nga sejiro jalung. Na kilmangang dien sunduru genke na utonga sunga ke in. Marang ila tila agi jizi kilma sunduru genga. Zeninal ki mitil inkaminga. Aba ilon dog ne di murta ge itin na gis koye yanga fi. Aming ilon nesken kargajia. Itin bas bas geitil wala. Kazali kasibas ilon dog longa dingang kial dulding kwe kang. Matinim faal kuriti wala galgi kojo janga gis kelleli marang ila lo leng al gis jizi kojo kello ila long alang jaungi na kerin jawi ijago na gis ila zunga jawar
1: tulle bara kibara ina bara fote dinjingu insa tarasi kisense kelman tukin yey na ikingo jundi alang utonga kit jeringel atulle nga gaba na zainini alki mitil kayang abongo inkaminga abas kilma si ken julu alambay doma jingi doma nama ya jingi ti yane abas kilma si den julu alambay tulila ngale rang wala alambay jiti ngale jingi ing enda namas aymin zain masalan duo aji erija na jisi kilma tokei wala erike na zige na jiki kilma soldoroge ele tinle ngang tawale ina jwaba ay la kasi kinma tukkay alamba ayu ele duosi wala duota ele ji kinma tukkay pia nan duwa ibazati marra ningi duo lo makele jang namay din kinma din baro soldorogi marra duo ele din hawulileke
0: asilomba
1: namay ennay ardigile ingo wala beledigi ngis aldi ela na ingisi ele ule ngang
0: rang
1: kinma soldorogi
0: paragana jisi di lo ele
1: nay di lo ele la rang asan di utosi kargaja uton kargaja na ma ay long badin marang asang alan tokke jaram
0: alan jawi
1: na tokke jawi marang segjong nina asa turu kenki ang rega
0: na dingi bat kilma sa so sondor indirna yani ka kila kwale ang na bes duo bele ko asing alumbalang uto bayan amin tawal gin duwa si kila den tim bas idi na kwadi aga ina sabura ka imba ki den tim ila anan ba ila loleng awi aini nga ilozi
1: ila losi kusi ake ba udi ne kin ma kutoka ge ba nang kalin ta do kutoka ge ba duri kena dale kulle kena bele si warrengel marang bele alko bele alko rojawes ke ba marang erike na sin jiki ke ila bele si jawngan dora jawi nama dora ay jawiti jilia asa jiwo na ding a dinkel maddo fingina ela marara kya nyet bungo donas ela dosi injwa timbara ke gavalai
0: ji jarin
1: kase ela tinle e
0: jarin garajo kawale sangalo insanin kwe algedel dide kainas duila undul ke gavalai in longangin inzi wari ngomarang kainat duilas undul insanin kwe ndenjay
1: insanin kwe ndenjay le yani kainas ngwaval rifiran na filani nas duila undul wudina kwa kaineng zai yeden kilman tukin al undul mungkin nasin duo rifia ya mungkin nan yesi aslan min nake den ta wi ila ananya war soldoro indel marang ka namas insi alun ainin jalan ken qorron asi du jawi marang kilman suldurgin in yebas lom des long ila pu yesi ay lon nas inan jawreti wudinna inan wabal otto duto gi nekel mato kendel wala sare duto gi kaza ta bizal nafsi dogi kel mato kendel maratin marang ay nin jab gi jisi kel mato ke nga na ila bele to kesi jwa ay nin juro da anna in duila sikan dai mawlo ya ila tewa na na kayin kido ngale ja na kayin kel mangale ja marang ay su wax jawriti na masela le jawriti ay al jilo day le jam lo makele jam na zai aisa ari enana ji kalas jeluna den hala zaimba ide jisina ma yel abo ngay kamya anisa si tona jawle tona isa jawle yani ji in ari si den hala zamba na me kelma soldoro ge lingal ni jana bele ela si jaranga du ngile aw ngit yaso wasile nga al ela bele ku sese jaranga a bara limba jonas ela dosi njwal ki gafalay kanyi si ide sa ela bele sa ndala wa ela kasikil matoke ke na deldin ko ela deldin ko ena ke insan al jain a bele tokke al kuro na dimbara el nesin kwa ayle kin masol dro ke bas a fa nda wudi ne kin man tukin insanin ko si ari digle jabiti na la ji nyamin kan ele tihle duin uto kan kargas ke ngaba kankar gas kengaba alan asana kuroba
0: naye je jawre je le dai ngorelen ati duo ke ne se intima ka ke le tin kilman tukin asa barasi eri korron a jelula na sa so hayni na duo du ne dem barasi milen alki gavalai wala in rigin na keba
1: rigin na keba alan duo si jumen nan dai ngorelen
0: yani ke kilman simin ke kilman ta ya lan jona sin jua ilolen
1: alki
0: gavalai yani ke la wala
1: akaimba namakado kangi na waya san inwa bi innu asan in kiwi eri ela sa jijana korronga na jiwosi na dimbara sa kelma soldoro ga kidin kelma tukin zamalle alan juas in jual ke gafalai na jigala dimbara neski gafala kwa a afen si jana ki kelma tin si jitire na ere bele sitane din kin male wala din juru le azinga ba wudina yani lompi ki al kote asan sorunga sukundi kinga si dai lompi ay gisu nyundi ele dorale namatta katini yani alan godin su
0: da yana gizin gizigin ti ya bal na gidin barasi ya ken ila lolen yani alkin gwal din gadable wal kilman tukile jangana ki dora ila jawina tarasa ken aba na ji inziji wo inu ila bere tarasa la na ji wo basan ki gavale jwa mun ki ngade lom video gizigi na zin ti yani
1: la wala ji ngai sin ti ba maran ka insemin aldi lona din barasi kengas jundi ba al otto yon tonga sia wala ogis fia maranki ki sense lumfin erodog yani koronga kay ne keringel hal anasi ki kay surunga sia kundi ba ye ki nga sia gis nyundi la ngidi nyuru lenja namas jisrok alla ki nyundi jiruk dosi adin to ka ke keng asan jundi
0: egal mana tu inangel ga ba ka ba idigal gina mas dimbara sia jundi bal jelun kasiro ga karo gisi ala nga sundi ba
1: lara ye gisi jundi gisi ngudi ne kilma nga silo na yani yellon si deldin ko ese ele belele al kusereñe wala kilma ela tokay al erbetines kilma orrel erbet nama kay nama ye shitan ki kwambele yani yellon si nang kinga se pasi gisi yani aba jidele jawmi na na zai insujual ki gafalay ya jundi gisi maran ki dok asan surunga si inkundi ni alba day molo kinga si jundi na korole korong asan ki tulling tarasko inna masonga takatini yani asan kelma si kenga kuluba na aman gidu kelma soldorogi aran tawale garar ele tilla jabomba ayi gisi kelma soldorogi
0: ki le timbas
1: ajabomba era garasi le mungkin nan tulle ay banan itiran jona na yi koro sirim jebi na le juroa zaimba wala kwata ganki ya bayan kello ne karole le na incoming adali al ar itimarande sisi bayen rubbafi arin dinen dual insan si songa jundina na songa tabe nyindel songa ngere ye dali yani na bele ya alkuro uton jaw dio jaw yaskeba ille nangal ker jaran mas adile njaki in nama ailon naka
0: yago
1: masalan zenina alkayan abunga in kaminga kwe alkuro wala zaidu ajunu.

0: na yagal den jurulo inen jaba ay san jitu gitti na dog ina lomba kal kamanar ki gada bin doraya mungkin ne san ka jisi bele wa na kasal mbal jisul rogga ere bele ngere kadin kil mal diu ke alonsa alonsa jisul rogga as alomba na ide jaba dimbar bele kwado na jisi tulese na bana elai san asbiaba ba juasin jua dimbara ka bele inaji inanna inan jua kasi simmai sayanga ba wudina alla ya kankil manga si dio jana pala ke bal insan baron ko inkel malo jona sinwa ka dig o is ke netu less ingiba aji jua ye na magal fini yom ker akit abiji jona waje nya ele bele si timbi janja ba a namaki ka inkel manga si kikan nas kurrel indala ji nama jena deng era soldoro jang yero nama skim a ji deng era soldoro jang yero nama soldoro gen
1: nama
0: soldoro gen ela na dai yani lumpia kwa balang insan barang kwe barang eri soldoro gen na dok kemitil kayang abonga in kaminga abas kwa o kor kinge kitalba digi si bele toyo ya amin kwa o nima tokul na sa kelleli ba alba dig bele ki nornyanga kwa na kana mai ngwe la lang ore kwa kul kai uto nga fogo nga ge uto fogo ina lomba ba du uto fogo jel na nyang injilong ke ga fa la yele sabba marang alan sin shafafi su kan alke kwang bele yene nan kaminga aya ne lang kai uto nga fogo nga ge koron sia san ta wale sallen ko
1: filan he bara hadiya kese
0: yani alan ko bonus bele nga sikikel manga ko mun insanin kwende hat so so ba city na ba ilon na yani din bay masa yen ton na jete bel na jete bel na jete bel yani utuas ke balang u kwa marang aman so so nga jawa taba zaina lele kinal karro nga kete bel aba jo di lo la les pega te baba dera to ke nga bo uni yani utuas ke balang bele ko amara ongoni al ongo mana to ingis belen kase da ay la ral tokke ngana oto yung yani insanin kwen den kilma wala den addi do benda lalong oto na ma dimbar bele kwa na maski kilma jamu na masare kwa na maski kilma jamu jato na ma pajiren nje pajiren nga jangana ma ijindel kilma ge tokke nde na jile jie si manga jawiti na yeza taro aslomba kange na jie si na manga jawiti
1: kisense bara hadia ine belenga ke inga sunga taga tinge urre kwa ki asankalung zini na albejie jwa bana ke insi na kaming segang se udonga dinga kayin zeninal si jimitil jaldo dogna in coming a coral si jinya alanga jangi bataga alan jildi wala alan e kilo korsita ni wingal kazalik dugba long na bele dogal ji ajwaba bele al unkuro ki sense a wingi tiba ka yanda ba marang wela lang ini barake na sasunga gi kuro ini na makawel dogalang yesi kurwani na alan kirtin wona barnga kul alkai na kawgita ini madid nim bara ishaq leela bara ishaq usman daud kadonga gi anni sunga na tawagis aldi kim berenga arim menjana aljanna jago na kim uwan senga ne kim kurwan jani alji janna janni kin asira de samalle kain se email kanani na jijang na kwante bunjere na ki kwambir sinkangi idi na mitil kene imbeleng ila duo algie jisi kuro inni ila risi aye na fizadu marang ine lombal ba isak si deling mungkin ninki ine kwa wenga iskein hadir ne kulwe imbele mungkin binga si kwa coolness aming kangi ne ka imbele si aming ine al binga si kwa goodness aming idi ne bibang nas radio samar si masilem baw bibang nas wore for si uman se nga baw giti idi ne jifer ra jawno duo ker le fegen ne duo ker di mbarela undul nas uto tilla imbuliti ne iwiti sini na se jijiwiti kiki sense e kankel ma ko la landa radio samar na dayin wore for alang radio samar kiki en konai na wore for alang yedok samar en so ko tu kalen dayin wore abang ilong na dok uke ninal kiga na coming na jinje gila sunwa ta katini alang rimenja kele tiba ore duongo ki kwa la beleja ki dai la beleja idi na kwa kin ki senes kin yana dai bele sirin me ka ba ki gavalai marang so go te bu kwa len kase el ore for duo bi duo ya for zongi dembele si alang si bulong na tagarin me fi na taga arden.

0: na tagarre sin kange na kayna ngamin idi na sejeike ayenga kele jogil kering ngere nganyenge kwa daimbele rime nga indali ba wala kwa hatta dembele les mushkila ke ngal duo jirsing a kien sur nga si kijuru ker ko lwengi al duo racing a bayen kaminga abaji lona dem e idle ne jual dem itin tule ne jio ne ki bele for jirsing kwa bayen kaminga ji a riasa jalumba wala gal marang ila ka kenga idi ne kwa gi ki ayenga kirgol ne kundi ene skiasi in kamingi dayngi si ala girsingo ba na doga ko yelingi balan kiyoto in lole ka go alo to ka go san yin asiko mi fa inna man no min juru ngan jirgo kenga a ine na modo bar nga kerga kay bara Muhammad Ali donga gi anni a bara jinni Adam amin kin ko na khatawa bas gaso a donga gi anni bara Muhammad Ali na asiker jeinga bara Azen Muhammad donga gi anni dog asiker bara Adam donga gi anni aljanna jago bara sagal donga gani sagal Muhammad aljanna jago donga gani bar Selman Umar dogi donga anni bara alkiro na janna jago sunga gi donga anni na sogis amin abasilong kele soga anyenge alitin wori jenga marang dine kiken ko jojangi email si aylam mulo kole gisvia na yundul na jago ti radio samar bara tar fuñ donga gani aljanna jago asogis amin na bara fatagis amin bara sagal na sikir jeynga bara Abdul Wahab donga gani Abdul Wahab Abu Bakr donga gani do kise sungos gonga na ajalu wala bajidok basilong al awal de tebe jundule ngi mara donga gani sunga kalanduin donga dile fago bara baj donga gani sunga na asogis amin na bara fatagis amin kalanjang na tulejang majiran dadai ashar Muhammad donga gani kalanduin donga dile fago na sogis amin na bora patagis amin na jenna jago inye ineski ngasi faliti amunga na abunga ki al arrakang na tetebe sur kilong na kain utonga se arraduitia bara bara sabar donga gani na jenna jago asogis amin bara ishag na asikir jenga bara Muhammad Adam donga gani dog aljanna jago majiram bayin Ibrahim donga gani dog aljanna jago bara Abdullah Adam donga gani dog aljanna jago bara ishag na asikir jenga bara Abu Bakri Muhammad aljanna jago donga gani sunga kalanduin donga dile fago bara Abdul Karim Ibrahim donga gani bara Malik gisido gidonga anni jidok sisogo dinga jang na jalunga laba kalandu indonga dile fago bara Ishaq asikir donga gani ne jeinga bara sora donga gani asalumba matini majiran dada janji donga gani gisense na kalandu indonga dile fago indalangi zininal jirime nga jabe jine kiba tokang asogis amin na bara fatagis amin ne janna jago ferraja radio samar na mera masunga le fago idiniki kwel asang mera ma docteur bun kousignal bara islam abdallah wala bara donga gi anni dog ji aljanna jago bara tayib donga gi anni kalandu indonga dile fago asoyal kirro alamadin alam sudan donga gi anni aljanna jago asogis amin ko kul kital benna bago ko kitarri memba na ko kitarri menga baba na ko kital banne skel bam kise kalanda ndonga dil fago namas do kayna stabun kauzin ti bara hadiya ai anda ba waring maranki gabalai bar ngasi dog alang sunga daga tin na kuro kani alang ki insi kayminu bar nga alkinganka ine iloring alkanga na kirsinga inu akit nama duldin ku yakan zeninal ko ake mitirin kam ya kilman ke wandi yake lazima lamba kai lamba fukai na ki ine nama gal ku lan yin kwa kilmana skan lazim nangin ko jojanga bulal lazim sin yoke jeng lon firogin belen ile lole ngi yoke jenga kal wel jada sin jidi surzin jim jen yoke jenga ala ni kadin donga ki donga iri egi nas ji injumon kale lole na duin bambu denga maran sogo te bukwalen alam bam kurabu jago
1: lala to le na se dimbele dok namagal ainga aisan kilman puying al korin den wakit le den gis irsin zai ya saki duwakowar bai kwanin a kai nan da yar lakari a mubashar bardo na kwanin kai na diyan kowar innan ki utoi a erekilman tukille da yani ina juwa ba alan garar gabin kikilman fuyin ila wala duk ina juwa ba alan sin ilo su soldorok yon kusogosonga lala aman illo neski duwa hadir kowar bai nga juro na jona eledus junina der rati walgat din puti jabun na jona tuga itir den karra jonno ko te yanga jaldo na din suru sirajen ja ye in kor ay si jawla na imbel ku se ay ela na ay su kunga atin ji jawun na din suru sirajen ja na jumona ji koronjam jona zindin koronsi aniga jumona dog ji koronga jamba abos dog gideon war jiwo ba jona sin juado alki gafalai marankal uludan ko rasa ina na nan jawla aji koronya kangi na kai mbele semi la anna ye dombore ke rogna de la reminga al imbeleng kor asa ben kel mangala soldoro ini marang duli ala feibal ba woni skin din koron sa salemba la anna dal din ko enden korani wala den soldoro yani lumfin den dorale tara sai sin kere ba yani dai mu lu akwel ba asan ki surunga su soldoro kan kaso ko songa la ana dai suldurugin lumfin tare tulle ape ba na mai sin amin yani orre kwa yani takatini alan ki suru su wajen kawo ken utongale wo zai korngan sabale do alan surunga su yani jom na hawa tulle yaldo zaine kin kwa kwa karnga kin borungare wala kin gutale en kaminga alan kuosi ere jello na maddu jawi din koren wakili alan du jong na ma kuosi ere jello na du jawi kuosi ere jello na du jawi na ma din kil mas rajin jani kin koro jabana kil malulle en na ma le jeng na jersun la anna kisense abaji din surti jong na rajin jan din kil mas rajin jan ken azulo bana jundine yani din juru tarifiya badil alan kilman tukkin su julo yani sanin jammai dine kin jayi ngale dok banju munus kairin je kangi ne skai nangami la ana jiba iktibar tok birinja bas iktibar tok birinja na ski duo korbe wala yani kelmagi tokke ngana bele jitti yarana ji inji wasan ala duo se san jitti na giyo na ski gafala jwa na jangile la duo igisin ga yimen fiya wala duo ari korron fiya na yat lombal korron fiya na ji jwa sa dimbara era ke sense kilmale gin ni jammal ja ke ayanga sinya ba dilo le hasi kwa yani ke sense giza ta din juru le ja alan doju mones unse ge wajen fiya wala jis ye si bere jitti jo wala u jitti ja na elna sin kwa do imbara ji imbele sel ja ka situ les ayanga ba nadiri wa bizzat dai ngorele mara sin karra kellel badilalan jonas duosi injwa imbele al koronge bajanes ja inna injemi induo al kerkembele ngal bo koronge nawas mara kono ker ngajani badil alan hadir genna sinjwa jinsel yo jamala layba
0: adamal mo
1: namas kona namas man kona jani ele lole ay koronge badilalan den korolle jarang namas mara kona jani kona kansi jani na jidingi orreken mangasake duona dimbele resin yani surse abaki riya ka ba elo le jiriya janna kanyoke an kajal na riya ja elele kilma tarang ari itti marang insanin ko si yin lawi sembi kilma ngasi surunga si kilma ngam fukin ngaskoba no surunga si kilma ngaskoba bizat ayu lole na jumona dimbara ele nyoke jalun sas jalun mona jumona forris ngas atinke ni matokbongo ke ni matokbongo bas na jumona kyang arunga koronge pasin jo lolo do embara insi inanga la jabal mara nanja onus mara soldorok hadir abais on akit abade sur rajem pia ba ye luyin ki sense denken mate ye kenga basin iu binu ji sel unse kana zamin na jiro gal unse nga jersin wala dosis unse jamin din kin male inja wala din tabule inja atokan kan yelan buliya tokta kan yelan buliya kan ga samin la anna kayan abu nga in kaminga abu unse nga jersin alba bari kili yello kayan ne sele bele si kamio la anna unse ye uto tokka kuriti maraden karin ni madullake innama takatini asan ki surunga si yani kelmanga qoba ne kelma si denga skulu ba annan ki gadabin wakiti annan gal yani ki kelman fukin ere hawulen ko nusurunga si saitarin ko na hawulen ko nusurunga si wajen ko yani ki aba suro kirsuma ba nusurunga kawlinti ba abi ki surunga si kawlanga ba ki kiyalan yalne ki ga yawlanga hasikan ndung oradu musalu no qur'an fina kaswa ba inal qur'an wala ka dora aweba aha ele duwa yeden tuka ke mungkin nasin den belese ya iwa ye qur'an kwa ye taga ella ngasan in kwa indora sa jundi wala in belese jundi na inen yawo akke ba san kwa
0: lo mungkin za dal dirra ko el banai singa kwa ba zatu
1: na ele naka amigel yani al duwa barar rajuel ba inalon bal barar rai ba na juel ji aslan ye bo jona zerrin ele se gide rajuel bana juel balan dora jawi ele use ye fine jijelu no korongi jisigi le use file la na ore aba kwa kerna dembele ele sikel kam me ya duo ker ker se gawata fiya yani ki kwa kerna ne male al kawi ban kama mana to foral kul innan kan
0: ja kwa kul yani ki worre kul gi nan
1: az ya ba ji ele arisi asa jayin ele ding ele jittile se jay na jelu na jisikel mam fukini ne dengi rinjetin ela jidi sursi na rubajaw din sursi zata rubajaw mush orre
0: ega na wore jisur ga bajija na wore jam
1: egal innan sursi kul rubajana karajara le la annana jawrini alang din ela sidora jawi yani zenin alba dain anela kalim benen din alba dingi na duong alba duongi na din jitti siki duon to le ta ga sinjul dongo
0: meringere le din din alba din
1: din ba din na duomba duongi na bordu dai sawak dai sawak dogal jundi bay sayen kwa dingi tiki duntu le ala ngas joldo ngoba sare dogal mesorla yani ji asi ding durule ay jorti ka orredu ngo arsi bara janga na din to gake no uto ngake na korompi nas mar kwa na kerin jani annan jay na kel jam masalan ay jorti din durule na masalan asi bara jana unse ngas jawgite ba ay jorti din durule
0: ye za ta in kweli alan din bara elal jelu no kojo fi alan se ko je jen jikan jelu ngasan jalla asan sare si jalla ne jaze mel ba inu mungkin na nyom di jen na ji yani ile ra se jide bara si jalla mungkin na jina si yom jen na soker na jide re jaw ye kele dora o mungkin nan din yal abon en kamel dia gari gon sunga pay e timal mungkin nan en jela si ge si jelle ni yala nye e ko je le foy na ma ji jen na ki den dora ye foy mungkin nan din de la pay
1: e do ki sense yani al ko en kamia kelma ye eritulle ala ye bajar nas mitirin ko yal do dok al duo kenga na ma yani dogola ke na buta kawe namas ilonga den ko tonga ke ba namas mere dogola tara ine o jiste yo to yo ba wani ba ba ka ba ba na juro dogola na ka ringi na mata ne kayi ta kelma fukin ka tin na yin kwa aran ona kenga inya ba den ayu alanga kayin alba alba nyanga na diang ayol suwal has den ko yal ke nga ala ke aba aba ele ele den ma ye se ayo na ye kisis ja kwando ko la si namas ki ing se ayo den se ayo yani ji ke le ke nga jingiti an na ji se ayo ba sar ba ki ndo la o yele
0: egil ari ayo
1: imitil namas ay mean
0: namas tongela
1: aywa imitil namas ay mean ela korolel ela duo si jundi na ke nyanga mungkin nan jatoro din ko era no nafsu korol le fay maranga ba ele koron se ale jenja ele mungkin nan say ele doli
0: na ka ben lu
1: na le
0: din git li nyana sin kilo dola sigi tuli ngwa e queen dola ki gobele matiar wela lan ngo wala ka si erdiga na wela lan a na duin juro e a yani watan ausi ta ga so be ngasa indelin bal ki gobele a albona itinta bunta bumba ha baska duin ringa ga na mali abin ga na balo
1: aba
0: sin git tuli nan kwa
1: e
0: mungkin ele dian al den ko se yo nan azim via mo yani bai ta ba
1: na in kana mo wai san ai waji ke ai zaina ye ne ska ina min kilman puyin wala kilman den tukin wala kil gada ela insanin kuyin wala den kilman fukin Allah tare ala yi zainin albarin me ngai ngaba yani aji ki kilman puyin jaw ji sibe Allah bas dile galibe fi kan alan ji ere lole fi min jeng ere duo al duo ker suke na yeselo
0: yani abas
1: yani kilman fukin ya Allah mace
0: sai yi bele yani ji abas duo bi duo bara hadiya abas duo bi duo intimil jain le alkan kitaransu duoker gene kashi vinai ming iri lo ni jeje.